0: German Bolero.
1: Awiting Bad, mula po yan kay Michael Jackson. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes. Makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:30 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Good, good, good, good, good morning sa mga taga, yung nanay ko na ikinig daw dyan sa Mandaluyong. Halo-halo sa inyo dyan. Sa Makati naman, ang Plomeda family na ikinig. Sana nakikinig kasi nag-message sa akin kahapon. Ngayon ko lang nakita at hindi ko na ulit makita ngayon. Hindi ko mabuksan on my phone. I'm so sorry. Ayan sa mga dyan sa toda ng kanilang lugar dyan sa Jervo Street. Pinagkaisahan, tama no? Makati City, ayan. Actually, nakita ko na kung saan yan. Ako, pwede ko kayong puntahan dyan talaga kapag naglakad ako papuntang BGC. Lapit lang pala niyan. Kanto lang pala, no? Ng Kalayaan ba yun? Kalayaan C5, mga ganon. But anyway, sa mga ka-Star Nation natin, kung saan ka man pupunta ngayong Sunday, asahan po ang moderate to heavy rain showers po na merong kasamang lightning at malakas na hangin. Dito naman po ito sa lugar ng Quezon Province. Ayan, sa ilang lugar sa Kalawag, Ginayangan, Quezon, Lopez, Buena Vista, Berdeos, Polillo, Panakulan, Patnanungan, Jomalig at Gumaca. Yan, ilang lugar dyan ha sa Quezon Province. Kaya kung ikaw ay dyan patungo, ayan, asahan mo ang pag-ulan. Sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Yan, dito sa Metro Manila, wala pa naman. Kaya, ayan, nakita na nga natin, palakpakan nga natin. Yung pagsikat ng araw kaninang umaga para ngayon na lang ulit. No? Ang ganda-ganda pala ng araw. Ang ganda pala ng sikat ng araw. Ganun pala yun. Ganun pala kulay nun. No, hindi natin siya nakita for the past few days. Kaya maraming salamat. Thanks be to God. Yes, maganda at masarap. Ang sarap sa ano no, ang sarap sa skin ng ganong uri ng sikat ng araw. Hindi yung tirik na tirik. Alas 12 ng tanghali. Hindi naman ganon. Ayun, parang feeling mo talaga, ano pa siya eh, very healthy pa. Diba? Kaya ayan, enjoy na enjoy natin no. Ako kami, wala na naman siya. Enjoy natin ang araw this morning ng Sunday. It's September 13, 2026. At syempre marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan sa ating programang Sunday Disco Flashback with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bumula-bulain kayo hanggang alas 10 ng umaga dito sa programang ito. Kaya naman, check your time. 33 Star Minutes makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:33 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM. The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
4: On Star.
5: Star.
4: FM.

0: Sherman Bolero.
1: Sweet dreams by Eurythmics. Eurythmics pala. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 27 Star Minutes. Makalipas ang alas 9 ng umaga, 9:27 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako, good morning sa iyo, ha? Ako, sana maganda at nagkaroon ka ng sweet dreams. And you had a very, very, very well sleep tight. Tama ba yun? Diba? Ito, ha? Ilan sa mga sinyales kung halimbawa sa pagising mo ngayong umagang ito ay ito yung naranasan mo. So, ibig sabihin, hindi po kalidad, hindi makalidad, or hindi quality yung naging tulog mo kagabi. Ay, nako naman. Ito ah, syempre, una na dyan kapag masakit yung ulo mo pagising. Diba, maliban sa ikaw ay uminom ng alak kagabi, eh, mararamdaman mo na hindi maganda yung tulog mo kagabi kahit hindi ka uminom ng alak, ha? Eh, biglang sumakit yung ulo mo pagising mo pa lang. Ay, nako naman. At syempre, yung inaantok ka pa rin. Diba? Ang haba-haba na ng tulog mo kagabi, pero inaantok ka pa rin talaga ngayon. So, isa lang din naman yon sa senyales na hindi pala maganda yung tulog mo kagabi. Nako naman. Diba? Ito pa ha, yung kapag halimbawa kailangan mo ng kape talaga, no? Para lang magising ngayong umaga. Diba? Nakakagising ba sa'yo yung kape, number one? Sa akin kasi wala naman talab yan. Parang inaantok pa nga ako. Diba? Ito ha, yung makikita mo naman, mapapansin mo sa iyong sarili, eh medyo parang maga yung mata mo. Hindi ka naman umiyak. Diba? Pero maga ang mata. Diba? Meron kang eye bags. Diba? At naku, pansin mo, parang nanunuyo, no? May dry skin ka. Perfect! Ang ganda naman, no? Napacheck tuloy ako sa skin ko ngayon. Hindi pa naman, no? So, ligtas pa ako kahit papaano. Ay, basta, good morning sa iyo. Kailangan mamayang gabi, meron ka ng good and quality sleep, ha? Dapat okay and all right na ang iyong tulog mamaya dahil lalaban ka na naman bukas. Pero hindi mo muna iisipin yon. Kailangan mo pa muna o kailangan mag-focus ka ngayong Sunday muna, ha? Yung ngayon muna, yung present muna ang iyong iisipin. Yan. Kaya naman, good morning na sa iyo. At syempre, marami pa tayong mga tugtugin na para sa iyo dito po sa ating programang Sunday Disco Flashback with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobola-bolain kayong hanggang alas 10 ng umaga dito po sa programang ito. Kaya naman, check your time right now. 30 Star Minutes, makalipas ang alas 9 ng umaga, 9:30 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM. The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback
4: on Star.

0: German Bolero.
1: YMCA, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Aray! 6 na star or 4 na star minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. 9:56 in the morning, yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, maraming salamat sa iyo! Palakpakan mo ang iyong sarili dahil nakalagpas ka po ng ilang mga oras ngayong linggo. At magpapaalam na rin po muna ako, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Maraming salamat sa mga nakisama sa atin na simula All-Star Sunday hanggang Sunday Disco Flashback. Susunod na po ang Pinoy Memories. Yes, sa program by Dr. O. And to formally close the program, here's Andy Gibb with his song Shadow Dancing. Again, ako po inyo nakasama na kabandingan na kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, Metro and Megastar Manila.

0: You've just enjoyed 2 hours of non-stop disco hits from the past on Sunday Disco Flashback. Let's dance again next Sunday, right here on Star FM. Basta Star.
1: Dito sa Makati, ang araw ko ay gumaganda. Kasi umaga, tanghali at gabi, talagang nakatutok ang radyo namin. Updated, pati rin sa mga balita.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
6: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: The Philippines' number one Star FM.
0: Heto na ang musikang feel na feel ang ganda dahil sa saya ng alaalang dala.
8: Ating damhin ang mga awiting Pinoy.
0: Sa Pinoy Memories, sa Star FM.

0: na yung mga kwentong pumupukaw sa inyong alaala. Nandito yan sa Pinoy Memories sa SAR FM, Star Nation. Ito po yung best entertainment program ng Catholic Mass Media Awards at meron din tayong special citation as best educational program. Nasasayahan ka na? Aba, may natututunan ka pa. This is Dr. O spinning the music for you right here on Star FM. Star FM.
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Nakikisingalong ka sa music ng Pinoy Memories ng Star FM. Sa sobrang feel mo, aba, papiyok-piyok ka pa? Alams na! Kilig moments din po itong nangyari na paglibre ni Ryan Bang, yung dating komedyanteng Koreano, ha? Sa kanyang dating crush na si Yeng Constantino. If you remember, mga ka-Star Nation, medyo nagsimula po si Ryan Bang at si Ian Constantino na magkakasama sa showbiz. Pero bigla na lang umalagwa at gumanda yung karir ni Ian Constantino. Medyo naiwanan si Ryan Bang at siya mismo nag-aalala that time. Dahil sabi niya, wala siyang pera. Pero nangako siya before na ililibre niya sa Sangyup o Eat All You Can ng Koreano si Yeng Constantino. Now, years pass, medyo tumaas talaga yung career ni Yeng. Siyempre, si Ryan nandiyan pa rin. Medyo pa-extra-extra, pa-sidekick-sidekick. And of course, Yeng married somebody. Pero alam nyo, meron pa pala po itong love story na ang nangyari, hindi na magitan. Ibig sabihin, hindi nagkatuluyan. Pero right now, medyo gumanda yung career ni Ryan Bang. And of course, lately nakita natin that he invited Yeng Constantino together with her husband at pati na yung buong pamilya. Parang ganda, di ba? Medyo may closure na nangyari. Kasi, kumbaga, peace na tayo. Maski meron ka pa diyang asawa, okay pa rin tayo. Something for you to think about, Star Nation. Ha? Yung mga ex mo dyan, yung mga kaibigan mo, yung mga kaaway mo dati, ha? Yung mga hindi ninyo pagkakaunawaan. Siguro this is the time for you to say, peace na tayo, closure na tayo, para mas maganda yung ating pagsasamahan. Okay? Something to think about right here, of course, sa inyong Pinoy Memories sa Star FM. Star
1: FM. Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Malakas ang music na may napakalakas na hugot. Dito lamang po yan sa Pinoy Memories sa Star FM. Alams na! Isa lang pong observation ni Dr. O, ha? Medyo matagal na po tayo dito na nakatingin, nakatutok sa balita. And we have been a broadcaster for quite a long, long time. Pansin nyo ba, Star Nation? O eto, ha? Yung mga medyo kurakot, yung medyo corrupt, yung mga ngayabang na mga politicians natin, pag nasa rurok sila ng kanilang poder o kaya yung power, at the height of their power, makikita mo sila palagi. Saan mo makikita? Halos sa lahat ng event. Laging naka-press conference, laging nakatutok yung mga camera sa kanila, lagi silang na-i-interview. Ang lakas-lakas! Ibig sabihin, talagang napakaraming ginagawa all at the same time. Eto pa, ang observation ni Dr. O. Maski saan, Luzon, Visayas at Mindanao, nandoon sila. Eto naman yung nangyayari sa totoo lang. Pansin nyo ba, Star Nation, pagka medyo nagkahulihan at medyo nagkaroon ng imbestigasyon, biglang nagkakasakit. Yung lakas, biglang nawawala. Anong nangyayari? Aba, nagwi-wheelchair na. Eto, nagsasaklay pa. Minsan, nakaratay sa may hospital bed. Parang sinasabing, hindi ko kayang tumayo at hindi pwede akong makulong. Grabe po yung contrast ang tawag dyan. Malakas habang nangungurakot, mahina pagka nagkakahulihan. Ay nako, ang hirap talaga dito sa Pinas. Sana naman, ha, yung ating mga mamamayan will continue to push forward yung mga investigasyon na ito at yung may mga kasalanan, managot. Di ba? Ano ba yung sigaw natin dati? Ikulong ang mga kurakot. Yan pa rin ang sigaw ni Dr. O at syempre siguro ng sambayan ng Pilipino. Kaya balik music muna na tayo. Baka tayo ma-high blood pa at tayo yung nakaratay sa ospital. Dito lang yan sa Pinoy Memories ng Star FM.
1: Star FM.
2: Mga awiting Pinoy,
1: mag-sing along na
2: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Music at kwentong wala ka nang hahanapin pa. Dito lang yan sa Pinoy Memories sa Star FM. Alams na, napaka-tragic po yung nangyari dyan ha. Sa isa na namang ferry coming in from Manila going to Coron, Palawan. Eh, biro nyo po naman mga Star Nation. Medyo malapit na sila sa may Palawan eh. Mga tinatantya, mga 1.5 nautical miles. Mga less than 2.5 miles tutuhanan yan. Diyan sa kanilang pupuntahan. Eh ang nangyari, nagkaroon pa ng malaking explosion doon sa may baggage section ng ferry at kumalat yung apoy. Eh syempre, nagkagulo na. May mga tumalon, may mga naiwan, may mga nasunog. Alam niyo po ba yung isang tragedy dito? May isang pamilya na magkakasama po sila na iuuwi nila sana yung namatay nilang kaanak magmula sa Manila kasi dito ginamot sa may Manila, pagkatapos iuuwi sa Coron, Palawan na nakakabaong na. Eh kaso, nagkaroon ng sunog. So ang nangyari, nandudun po siya sa cargo hold section. Eh sigurado yung bangkay ay nasunog, nasama dun sa mga nasunog. Eh ito pa yung masama at medyo nakakaawa. Yung asawa ng namatay, muntik-muntika ng masunog mismo at gumawa lang ng paraan para makaalpas at makalangoy para maging safe siya. Eh hanggang ngayon po, sa nakita po ng authorities natin, marami pa pong mga bangkay na nandudoon na nasunog doon sa economy section ng ferry na ito. At alam niyo po ba, yung isa sa anak ng namatay, ha? Eh, nasama yata sa tragedy na ito. Binibilang pa po as of this time kung ilan talaga ang total na namatay. Sumobra na po at lumobo na doon sa initial na 5 at yung mga nawawala ay hinahanap-hanap pa rin. We hope that we learn from this tragedy again. Remember na yung gumagamit ng barko dito sa ating bansa ay napakarami, di ba? Nagfe-ferry po tayo papunta sa isang isla, papunta sa kabila. What should be done would be a regulation na yung mga ganitong tragedy eh hindi na sana maulit. Kasi kung paulit-ulit lang, then we are not learning from the tragedy that had happened before. Something for us to think about as we continue with the music of Pinoy Memories sa Star FM. Star FM.
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

Balik tanaw sa nakaraan, napakarami tayo niyan dito sa Pinoy Memories Star FM. We are the music station of Bombo Radio Philippines, serving the nation with music and information. Aba, usong-uso po ngayon, Star Nation, yung tinatawag na balik 80s look at pa-AI generated yata ito. Marami ako nakikita eh, ha? Formang 1980s sa pananamit, sa buhok, ha? Sa makeup, pati ding datingan, dekada 80 po yung gustong ipakita. Now, dito sa Pinoy Memories, marami tayo ng dekada 80. Eh, yan yung mga pinapatugtog natin eh, ha? Oh, so tingnan natin po ito para magbalik alaala kayo sa 1980s. Pakinggan nyo yung song na ito.

0: Ito, ang ganda, di ba? This was an Apo Hiking Society song na unang nilabas noong 1982 as a single, and then later, nilagay nila po sa kanilang album na True to My Music. Yan po yung title ng kanilang album. 1983 na po. Pero ito eh, kinompose ni Apo na si Jim Paredes. Kaya talaga namang may dating, di ba? Sana medyo mag-enjoy kayo sa ating balik memories habang babalik na po tayo sa ating mga music sa Pinoy Memories ng Star FM!
1: Star FM! Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM!

0: Hanap ng mga music dala ng Pinoy Memories ng SAR FM. Nako, ha? Lately siguro baka medyo nawindang kayo sa napakaraming mga Latin praises na naririnig po ninyo during the course of the impeachment trial. Ano ba yung mga naririnig ninyo? May amicus curiae, merong habeas corpus, merong subpoena, merong mandamus. Baka sabihin mo sa sarili mo, oy, teka, bakit naman ginagamit pa yung mga old language na yan? Eh, meron naman tayong Tagalog at English. Alam nyo po, Star Nation, for your information, most of our law, pati na rin yung foundation ng law, eh galing po yan sa Roman law na kumbaga'y ginagamit na noong dati pa. Kaya nga, yung mga phrases na yan na ginagamit na noon, eh hanggang ngayon ginagamit pa rin. Now, they stay there just because very important po siya as a foundation of our own laws themselves. Kung babalikan po ninyo, pati na yung ating mga pinag-aaralan sa ngayon, napakarami pong medical terms na in Latin din po. Kung kayo po eh nakapag-high school, nag-botany ba kayo? Alam nyo po ba na yung ating ginagamit, for example, na mga scientific names? Eh, mga Latin din po iyan. Oh, so ginagamit yan para hindi kayo lituhin, pero para lamang na mas very accurate kung ano ang gusto nating sabihin. Bakit po ba? For somebody who had studied Latin, katulad ni Dr. O, so ibig sabihin matanda na si Dr. O talaga, importante at very precise po kasi yung Latin. For example, pagka sinasabit narinig mo may amicus curiae, tapos bigla ka na lang makakarinig ng amici curiae, ano pong diferensya noon? Yung diferensya eh eto. Yung amicus is singular in form. Yung amici eh plural po. Kasi po yung Latin very, very precise in terms of its form, cases, tsaka gender. Lalaki ba yan o babae? Iba yung ginagamit at iba yung salita para pagka babae o lalaki. Kung form ba siya eh, nominative ba siya, genitive ba siya, ablative ba siya, o eh, iba rin po yun. At sa pagka nagde-decline ka, malalaman mo kaagad yung preciseness na kailangan na gamitin dyan. Now, why are we saying this? Yung mga Latin na yan, eh para po ba magyabang yung mga attorneys o kaya yung ating mga senators o yung mga judges? Hindi po. Para po siguro mas maintindihan kung ano ang nangyayari doon sa ating impeachment process o kaya yung mga legal terms na ginagamit sa ating judicial system. Something to think about and for us to be able to understand better, aba, natuto ka na, na-entertain ka pa. Dito lamang po yan sa ating Pinoy Memories sa Star FM! Star
1: FM! Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM!

Nasiyahan ka na sa musika ng Pinoy Memories sa Star FM at meron pa tayong kwentuhang ginawa para kayo naman, lumabas ang inyong alaala. Now, ang bilis ng dalawang oras, kailangan na mag-goodbye si Dr. O. Pero sige lang, until next

0: matinding kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Special Coverage for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa ating mga headlines, seguridad sa rehiyon ng Bangsamoro tiniyak ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines at pagdaraos ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Elections, all set na. Foreign observers nakatutok din sa mga kaganapan dyan sa Bangsamoro Region. Kaya Citizens Arm ng Commission on Elections naghanda rin ng kanilang mga aktibidad para dito sa halalan. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
0: The Vote 2026, the historic BARM parliamentary elections.
2: Kaugnay ho ng mga kaganapan dyan sa Bangsamoro Region, nakapul alert na ang status ng buong pwersa ng Philippine National Police upang garantiyahan ang kapayapaan at seguridad sa idaraos na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Dahil dito ay opisyal nang kinansilang lahat ng bakasyon, yung mga leave ng mga tauhan sa rehiyon, upang matiyak ang 100% attendance at readiness ng hanay ng kapulisan. Upang mapigilan ang anumang banta ng kaguluhan, itinaas ng Philippine National Police ang

0: bilang ng kanilang deployment sa mahigit 10,000 na mga tauhan ng kanilang hanay. Ito ay nagmula sa mga karatig na rehiyon at mismo doon sa mga organic dyan sa bahagi ng Bangsamoro Region. Layunin nito na mapanatili ang kayusan at kapayapaan gamit din ang mga armored vehicle na siyang gagamitin sa quick response ng kanilang puwersa sakali naman na magkaroon ng emergency. Pinakabagong pagtaya ng Philippine National Police at Commission on Elections ay natuloy naman ang humigit kumulang ho sa 93 areas of concern at ito ang kanilang maigting na binabantayan. Merong 27 na mga bayan sa lugar ang nailagay sa kategorya na may mataas na pagtutok ng mga otoridad. Binabantayan din ang ilang sakop ng Lanao del Sur, Maguindanao at mga karatig na lugar bilang parte ng ibayong pag-iingat. Katuwang din ang Pambansang Pulisyang Armed Forces of the Philippines at Commission on Elections sa pagpapairal ng mahigpit na gun ban at pagtatag ng checkpoint at pagbibigay ng seguridad doon sa mga voting centers, mga election workers at yan ay upang masiguro ang malinis at ligtas na pagdaraos ng halalan sa kabuuan ng Bangsamoro. Samantala, nagsagawa naman itong weekend ng final testing and sealing ang Commission on Elections para sa kanilang automated counting machines sa bahagi ng Mindanao bilang bahagi ng huling mga paghahanda sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Personal na sinaksihan mismo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang naturang testing and sealing dyan sa mga makina sa Cotabato City Institute at ganun din yung ilan pang mga polling centers na itinalaga ng call body. Ginawa ang naturang proseso upang tiyakin ang husto at sapat na kahandaan ng mga makinang gagamitin pati na rin ang ligtas at maayos, tapat at pagdaraos ng halalan ngayong darating na 14 ng Setyembre. Naka-standby din mga kabombo, mga tauhan ng pambansang pulisya sa mga paaralan na pagdarausan ng malalaking aktibidad dyan pa rin sa rehiyon. Gagamitin mga makina ay fully secured. At ayon nga sa pamunuan ng Dalican Pilot Elementary School ay gagamitin ang 16 na silid na aralan bilang polling places kung saan ay bawat kwarto ay lalagyan ho ng tigisang automated counting machines. Samantala, nagtaas naman ng full alert status ang Philippine National Police sa kabuuan ng rehiyon sa Bangsamoro para matiyak ang mga iba pang paghahanda kaugnay pa rin ng mga aktibidad na ito dyan sa naturang lugar. Samantala, si Representative Zia Alonto Adjong may mga panawagan doon sa kanyang mga kababayan dyan sa Bangsamoro na bumoto at makibahagi dito sa mga idaraos na aktibidad kaugnay ng parliamentary elections. At may balita si Bombo Annalie Soberano.
1: Kumpiyansa si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na magiging maayos, mapayapa at ligtas ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bukas, Lunes, September 14, 2026 na ilang beses nang ipinagpaliban. Sa panayam ng Bombo Radio kay Representative Adjong, sinabi nito na matagal nang hinihintay ng mga residente ang pagkakataong makapili ng kanilang mga leader na magbibigay ng mas matatag na pamahalaan sa rehiyon. Sinabi rin niyang mahalaga ang seguridad dahil magiging makasaysayan ang BARM election. Inaasahan niyang paigtingin ng mga security agencies ang kanilang paghahanda upang matiyak na walang pananakot o harassment at malayang makaboto ang mga residente nang walang pangamba sa kanilang kaligtasan. Pakinggan natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong.
2: September 14. So ina-anticipate po ito ng ating mga taumayan. Kasi ilang beses na rin po ito na-postpone eh. So papasalamat tayo no, na ito na po yung pagkakataon na makapili ng ating mga kababayan na magkaroon po ng stability in the region. Dahil may mandato na po yung magiging representante nila. So ang, yes.
3: Sir, sa security, in terms of security, may mga dadagdagan pa na mga sundalo or ano?
2: Well, kasi dahil ito yung historic na BARM election, naturally, ang ating security agencies, ang ating gobyerno would like to make sure na orderly, peaceful, at safe ang magiging election, dahil ito po yung magde-define ng integrity ng election. Wala pong pananakot, wala pong harassment na mangyari, at malaya pong nakakaboto ang ating mga kababayan na without fear of their lives. So, inexpected po natin na the security agencies would have to beef up in security nitong first bar regular elections. Alam ko, on the ground, ang balita po sa amin ay meron na po coordination ng PNP and the AFP. Andan naman po sila sa directive ng Commission on Elections. At tayo po ay umaasa at confident po tayo na dahil po ilang beses itong na-postpone, ay mas tumagal pa yung preparation ng Commission on Elections in partnership with the local mga security agencies na to make sure na matiwasay, mapayapa ang magiging election.
1: Samantala, kumpiyansa naman si Adyong sa latag ng seguridad ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Commission on Elections upang matiyak ang seguridad sa mga lugar na sakop ng halalan. Dahil sa mga naging postponement ng BARM election, sinabi ng mambabatas na mas mahaba pa ang naging panahon ngayon ng COMELEC para maghanda at tiyaking magiging maayos ang eleksyon. Sinabi pa ni Adyong na wala siyang namomonitor na anumang banta sa ngayon, bagamat may ilang pahayag na sinusubaybayan ang mga otoridad. Umaasa rin siyang walang mangyayaring hindi kanais-nais at igagalang ng lahat, kabilang ang mga elective officials sa Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao, ang resulta at proseso ng halalan. Muli si Representative Zia Alonto Adyong.
2: Advisor on the reunification, tapos Secretary Mel Sarmiento, in fact, nag-usap na po kami couple of days ago to make sure na wala akong mangyaring untoward incidents. Kasi isa po ito sa mga pinaalagaan po natin na dapat po kung ano yung magiging resulta ng election would have to be faithfully in a matter of respecting the integrity of the election ay dapat sa lahat po ng sektor ng BARM, including those who are also actors in the peace process, ay irespeto po nila ang magiging mandato ng magiging elective officials ng BARM at yung karapatan ng mga tao sa BARM na bumoto po sila. Because ultimately, all of this is really for the people.
3: Sir, mensahe niyo na lang sa mga kababayan niyo sa BARM.
2: Well, unang-una, magkaroon po tayo ng let's exercise our right na pumili po. Pumunta po tayo sa ating mga polling precincts, bumoto po tayo. Wag mo tayong sana magagawa or anything that would lead to the to some problems. I'm sure, confident naman po ako na excited naman po ang mga tao, at I'm also confident, may tiwala po ako na ito po ay magiging isang mapayapa na election. Kasi alam mo nila, naiintindihan ho namin lahat, na historic po itong election nito. So we anticipate at the same time, we hope, alam po natin na sila din po, ang gusto po nila ay maging mapayapa ang election.
1: Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: At kaugnay niyan, mga kabombo at mga Kastar Nation, kapiling na ho natin ang chairman ng Commission on Elections para alamin yung kanilang kabuang paghanda, lalo't dispiraso ngayon ng parliamentary elections sa Bangsamoro. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. This is Bombo Dennis Hamito. Welcome to the program, Mr. Chairman.
4: Magandang tanghali po, Bombo Dennis, sa mga kabombo natin sa buong bansa. Magandang tanghali din po sa inyong lahat.
0: Mr. Chairman, ano po so far ang status ng ating preparation after nung final testing and sealing? Wala ho ba tayong nasilip na ilang mga gusot na kailangan pang i-fine-tune at yung magiging focus din po ng ating aktibidad ngayong bisperas ng halalan? Mr. Chairman?
4: Napaka-successful pong ginawa nating final testing and sealing. Ang lahat ng mga makina ay dumating sa 5,212 na mga presinto. Ang mga guro ay dumating din, kasama na rin po yung mga election parapernalia. Naging pagkakataon din po namin yung ating final testing and sealing upang alamin sino ang mga guro na maaari hindi maglingkod sa araw ng Lunes bukas, sapagkat ang aming pong policy, ang rule, kung sino yung guro na hindi sumulpot noong araw ng final testing and sealing ay hindi po magse-serve sa Lunes. Kung hindi kaagad si COMELEC, ay magtatalaga ng Special Electoral Board o yung mga PNP personnel na sadyang ating pong tinrain, binigyan ng DOST certification para lang po sa purpose na kung sakaling merong hindi makapaglilingkod ng mga guro. Nasubukan din ang mga makina kung may mga ilang issue, may kinakailangan bang i-replace o kaya naman may meron bang kinakailangan problema o naging problema sa transmission o sa pagta-transmit ng results. Ito pong lahat ng ito, walang major na nakita na issues at lahat po ay na-resolve naman kaagad. Ngayon pong araw na ito, meron na po tayong early distribution ng ilang election parapernalia, lalo na po sa mga far-flung areas o yung mga island municipalities. Ngayong araw na ito, yung ibang mga balota ay, na original na balota ay dinidistribute na po sa iba't ibang presinto o barangay sa mga guro natin doon sa mga malalayong lugar. Subalit yung iba, bukas na ng madaling araw kukuhanin naman yung mga balota nila.
0: Okay. Mr. Chairman, I'm just curious about this. Ano? So far, alam ko very challenging yung kabuuan po ng preparasyon na ito. But sa inyong panig, ano yung pinaka naging challenging part dito po sa preparation po na ito? Lalo't naging usapin din yung, syempre, yung seguridad, yung kalamidad at yung pondo. So sa inyong pong assessment, ano yung pinaka challenging part, Mr. Chairman?
4: Wala naman po tayong mga naging issue patungkol sa pondo sapagkat sapat ang ipinagkaloob sa atin ng Kongreso, nagbigay pa ng dagdag ang ating pong bangsamoro at maraming salamat po sa kanila. Pero at the same time po sa security naman, talagang handa-handa ang PNP at AFP. Ganong ito lang po talaga eleksyon natin. Siyempre nakapokus sila dito. Ang sinasabi na nga ng iba, baka daw sobra na ang military at PNP dito sa Bangsamoro. Sinasabi naman natin, mas okay na po yan na umiikot yung mga kasundaluhan natin at PNP personnel kaysa ang umiikot ay yung mga sibilyan na may mga dalang armas. Wala po silang makikitang ganun ngayon. Yung mga sibilyon na may mga umiikot-ikot na may mga dalang armas. At the same time, again, as of ngayong araw na to, iisa pa nga lang din po ang ating election-related incident. So sa issue ng security, hindi po tayo namang problema dyan. Naandyan naman po ang PNP, AFP at saka ang Philippine Coast Guard. Kung meron man po tayong pinuproblema ngayon, yung pong mga fake news, naglipa na ang fake news dito sa social media, yung mga dati na, yung mga lumang-lumang mga video, bigla na lang lalagyan ng bagong title, sasabihin ay ganito, palalabasin na ito yung mga bagong kuha lamang na video samantalang wala namang ganon. So yan po ang nilalabanan natin sa website ni COMELEC. Makikita nyo po ang dami naming nilalabas na mga mayroon kinakategorize namin na fake news. Kaya naman yung mga kababayan natin, laging aasal lang tayo dito po sa mga talagang tunay at totoo ng mga balita katulad ng galing sa Bombo Radio.
0: Ayun, no. Kaya kayo mismo yung tinawagan po namin para at least direkta, no, yung source. By the way, kumusta naman ho yung kooperasyon ng mga local government units at iba pang mga sektor dyan sa pagdaraos po ng parliamentary elections, Mr. Chairman?
4: Yung nga rin po ang maganda siguro, Bombo Dennis, kung bakit nagiging maayos talaga ito, sapagkat yung mga local officials natin, yung mga incumbents, hindi naman tumatakbo. Wala tayong kasabay na ibang halalan and therefore nakakapag-focus din sila sa pagtulong sa COMELEC sa pag-aasikaso at pag-aayos ng kanya-kanyang bayan dito sa buong Bangsamoro. Siyempre kapag kaya na ikasabay, halimbawa, siyempre kanya-kanya silang asikaso sa pangangampanya, dito po hindi. Ang mga nangangampanya lang ay yung mga tumatakbo mismo sa parlamento at yung mga LGU, yung mga official nito, ay hindi po naman kabilang. Maaari may ini-endorse sila, pero at the same time, hanggang doon lang po naman at sinisigurado namin na walang naabuso o ginagastos na pondo o resources ng sambayanan para lamang gamitin sa pagkangampanya at pagpopromote ng kandidatura ng iilan.
0: Okay. Siguro, yun na lamang hong paanyaya natin, Mr. Chairman, na makibahagi yung ating mga kababayan at yung assurance po na tututukan ng ating mga local authorities at ng mismo Commission on Elections, ito hong buong proseso po na ito. Go ahead, Mr. Chairman.
4: Bombo Dennis, maraming salamat sa iyo, sa Bombo Radyo, sa mga kabombo natin sa buong bansa, sa patuloy niyong paghikinig, paghingi ng impormasyon sa amin at pagsuporta sa Commission on Election. Sa ating po mga kababayan sa Bangsamoro, apat na dekada natin na hinintay ang pagkakataon na ito. Apat na dekada na kahiwa-hiwalay ang madaming pamilya na wala ng mga tirahan, nalaga namang anggulo ng ating pong rehiyon. Ito na po yung ating pong pangako ng kapayapaan at therefore, sana po hindi tayo mamamasidlang. Sana po hindi tayo nandyan lang sa gilid-gilid at tinitingnan ang nangyayari. Kinakailangan tayo po kabahagi, kaparte, at magpa-participate po tayo sa halalan. Dapat ang boto natin ay ma-consider natin na napakahalaga. Ang boses nyo ay may importansya. Ano man po ang kalagayan sa buhay, mayaman, mahirap, nakatatanda o bata, may pinag-aralan o wala, isang boto, isang Bangsamoro para sa sambayan ng Pilipino.
0: With that, maraming salamat Mr. Chairman at naway maging makabuluhan at mapayapa ang kabuuan po na ito ng proseso ng parliamentary elections. Thank you so much.
4: Maraming salamat po at magandang tanghali.
0: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang mismong chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. At nandun ho siya, present ho siya dyan sa Bangsamoro Region. And patuloy nating kukunin yung mga kaganapan pa dyan mismo sa naturang rehiyon. Lago pa yung mga pag-uulat ng iba pang mga ating reporters, mga kabombo, ay kunin muna natin nasa kabilang linya via Zoom si Police Captain Steffi Salanggit, tagapagsalita ng ProBar. Pabati muna natin sa Bombo Radio Philippines. Magandang tanghali po sa inyo. This is Bombo Dennis Hamito and tayo ho'y napapakinggan at napapanood all over the country sa pamamagitan po ng ating digital platform ng Bombo Radio Philippines. At welcome to the program.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, sir, at magandang tanghali po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo ay aming makausap despite ng inyo pong pagiging abala sa mga kaganapan po dyan sa Bangsamoro. Ano po so far ang inyong status ng preparation dahil sabi ng Philippine National Police Headquarters ay pinauubayan na raw ang kabuuan ng aksyon sa ProBar. Paano naman naghanda ang inyo pong panig dyan sa Bangsamoro Region? Kaya tumaas din yung kumpiyansa maging ng national offices hinggil dito sa election preparations at kung paano po yung inyong latag ng mga paghahanda, Captain.
5: Yes, sir. So, unang-una po kasi na kasama sa mga preparations natin is yung close coordination natin and yung ating unified security planning among the Philippine National Police, hindi lamang po ng PRO bar, kundi galing po yung mga personnel natin from the different regions, mga karating rehiyon natin dito sa Bangsamoro like regions 9, 10, 11, 12, and 13, as well as yung mga personnel natin coming from the National Support Units. Kasama po natin ngayon ang Armed Forces of the Philippines, syempre po ang COMELEC, ang ating pong OPAPRO at yung ating pong ibang mga concerned na stakeholders. So hindi po kanya-kanya yung ating magiging galaw or nagiging galaw ngayon sapagkat kagaya po ng nabanggit ninyo kanina, sir, na disperas na po ng ating first bar parliamentary elections at wala na pong 24 oras ay isasagawa na po yung ating election. So, kanya-kanyang agency po, kanya-kanya din po ang mandates and responsibilities. Pero coordinated po yung ating deployment at ang ating mga responses, lalo na po doon sa mga areas na kailangan po ng heightened security presence. So, sa PNP na side po, as of now, may 10,439 na po tayong personnel na deployed and augmented across the whole area ng Bangsamoro Autonomous Region, covering the voting centers, yung mga COMELEC offices po, checkpoints, yung mga QRFs, at yung iba pang mga other election security requirements natin. So ang gusto nating maramdaman ng ating mga kababayan dito ay simple lamang po. May security presence, meron po tayong coordination, at handa po ang mga response natin sa bawat lugar kung kinakailangan.
0: Okay. So far, kumusta naman ho ang ating coordination dun sa mga local government offices and sa hanay po ng militar para sa, kumbaga, Division of Labor, ika nga, no, Captain?
5: Before pa po nagsimula yung ating election period, several regional joint coordinating center meeting na po yung ating mga naisagawa, and kasama po yung mga different na mga local government units natin. Yung last na kinandak natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region na regional headquarters po ng PNP, nandito po yung ating Philippine National Police na chief, ang ating pong AFP chief of staff, ang ating pong COMELEC chairman. So hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po yung ating close coordination with them, as well as the Philippine Coast Guard, nandito rin po sila. Last time, nakapag-raise po tayo ng mga concerns and yung mga areas na dapat pa po nating pagtuunan para po sa magiging success nitong ating election.
0: So far, ano ho yung mga tukoy natin ng mga lugar na may mataas na kategorya ng alerto para sa seguridad? At paano ho natin ito isinasaayos, Captain?
5: Sa ngayon po kasi, sir, ang ating total areas with security concern ay nasa 93. And itong mga areas na ito ay under naman po ng iba't ibang categories. So, nasa color coding po yan. Available yan sa mga websites po ng Philippine National Police and the COMELEC. Makikita natin yung mismong breakdown nitong mga lugar na ito. But then, yung under the red category po na mga areas of concern natin, election areas of concern, ay nasa 27 na mga municipalities. Ang pinakamarami po dyan ay naandoon sa Lanao del Sur. So, mapapansin natin sa social media, sa balita, na most ng ating mga personnel from the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines ay naka-focus doon sa Lanao del Sur sa ngayon. But hindi naman po ito nangangahulugan na magulo ang lugar or the situation as of now. Ang ibig sabihin lamang po nito na kaya naandoon sa red category itong lugar na ito is because of if we go back to the history nitong lugar na ito with the past elections, nagkaroon po kasi ng mga election-related incidents doon. So that's why yun yung mga iniiwasan natin sa ngayon.
0: I see. Okay, siguro apilan na lamang ho ano doon sa mga grupo-grupo at even sa mga civilians na mapanatili yung kaayusan. At siguro kung may ma-monitor man sila ay agad na makipag-ugnayan sa inyo pong mga counterpart at sa inyo din diyan sa hanay ng pambansang pulisya. So please go ahead po, Captain, para po sa inyong panawagan.
5: Yes, sir. With the leadership po ng ating PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa gabay na rin po ng ating Regional Director na si Police Brigadier General Christopher M. Abesha, kami po sa PNP PRO Bar ay patuloy pong humihingi ng cooperation from our mga kababayan dito sa Bangsamoro Autonomous Region. Dahil unang-una po, lahat ng accomplishments natin sa Philippine National Police dito sa buong BARM ay dahil po sa pakikipagtulungan ng ating mga kababayan at ng publiko po dito sa BARM. So sana po ay maging tuloy-tuloy yung ating magundang ugnayan and suportahan po natin ang bawat isa sa darating pong eleksyon bukas. At ang pinaka-concern po natin at ang gusto po nating mangyari ay makapagbigay po tayo ng seguridad at maging maayos po yung buong flow even before, during, and after po ng ating election period. Ang ating pong hangad ay isang maayos, mapayapa, at patas po na halalan para sa ating lahat.
0: With that, maraming salamat po, Police Captain Steffi Salanggit. At kami ho'y patuloy na makikipag-ugnayan sa inyong tanggapan para sa mga karagdagang update kung meron man. Thank you so much.
5: Salamat po, sir.
0: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Police Captain Steffi Salanggit, tagapagsalita ng Police Regional Office dyan sa Bangsamoro Region. At yan ay kaugnay doon sa mga karagdagan hong update ng mga paghahanda ng kanila pong hanay sa darating na parliamentary elections. At bukas na nga ho ito, mga kabombo. So ibig sabihin, ngayon ho ay bisperas. At yan mga kabombo, ang ating mga update. So, kaugnay ho nitong mga preparasyon na ito, ang buong rehiyon ay all set na raw para sa kauna-unahang parliamentary elections at yung kapayapaan ang main concern ng mga residente ho dyan. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Cotabato.
6: Handa na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa kauna-unahang parliamentary elections bukas, Setyembre 14, araw ng Lunes, matapos ang maayos na pagtatapos ng campaign period at mga pangunahing paghahanda para sa eleksyon.
7: Nagsimula ang campaign period noong Hulyo 31 at nagtapos kahapon, Setyembre 12, araw ng Sabado, kung saan isinagawa ng iba't ibang political party ang kanilang mga campaign activities at inilatag ang kanilang mga plataforma at programa. Kabilang sa mga huling aktibidad kahapon ang mga meeting di avance ng mga regional parliamentary political party sa Cotabato City at ibang bahagi ng Bangsamoro Region. Natapos din kahapon ang final testing and sealing ng vote counting machines o VCM na gagamitin sa mga polling precinct sa buong BARMM bilang bahagi ng paghahanda ng Commission on Elections. Kasabay nito, nakaposisyon na rin ang mga security forces na magbabantay sa mga polling precincts at iba pang election areas upang makatulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa araw ng halalan. Handa na rin ang mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors, gayon din ang mga election observers at iba pang election stakeholders na tutulong sa pagmamasid at pagpapatupad ng proseso ng pagboto. Sa kabila ng naging matinding kampanya ng mga political party at kandidato para sa 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament, umaasa ang mga Bangsamoro na maging mapayapa, maayos, malaya at patas ang mismong halalan bukas. Para sa ilan sa mga botante, mahalaga na marinig sa pamamagitan ng kanilang mga boto ang kanilang mga hinaing, pangangailangan at hangarin para sa kanilang komunidad at sa buong Bangsamoro. Hangad din ng mga mamamayan ng BARM na malampasan ng rehiyon ang mga hidwaan at kaguluhan sa pamamagitan ng isang halalan na may paggalang sa demokratikong proseso at sa kagustuhan ng mga botante.
8: Sa ngayon, nga maganda yung trabaho namin, nakapagpagaran ng mga bata, may mga irrigation na kami, so ayaw naming mangyari pa noon nga dito na kami sa kapayapaan.
9: Malaki na po yung pinagbago sa ngayon kasi ngayon mas okay na po yung lugar namin.
7: Umaasa ang mga Bangsamoro na magsisilbing daan ang halalan sa mas matatag na kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon matapos ang ilang dekadang tunggalian at proseso ng peace agreement.
10: Sana po tuloy-tuloy na itong kapayapaan, hindi na magkakaroon ng hidwaan muli kasi wala po itong may dudulot sa ating lahat.
11: Katayo ay Bangsamoro lahat. Hindi marisorba ang problema kung pulsa ba rin, kundi ang makakarisorba ng problema rin ay pag-uusap. Kung sakaling matalo ang sinusuporta namin, ay maluwag namin tinatanggap yan sa puso.
7: Sa pagtatapos ng kauna-unahang parliamentary elections sa BARM, umaasa ang mga mamamayan na magsisimula ang panibagong yugto ng sariling pamamahala na nakasandig sa kapayapaan, demokrasya at boses ng bawat Bangsamoro.
6: At mula dito sa Cotabato City, ako si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa The Vote 2026 BARM Parliamentary Elections Coverage ng Bombo Radio at Star FM. Basta Radio! Bombo!
0: Kaugnay pa rin mga kabombo ng mga paghahanda dito sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Nabuti ho nating makausap sa pagkakataong ito ang panignaman ng militar at kapiling ho natin si Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Kampilan Division. Pabutin muna natin sa Bombo Radio Philippines sa ating mga nakikinig at nanonood all over the country and even sa online sa labas po ng ating bansa. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po itin. Welcome to the program. Colonel,
12: Good noon po at Good noon din sa lahat ng taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines.
0: Ayun. Ano po ang magiging tutok ng aksyon ng Kampilan Division dito sa malaking kaganapan na ito at buong rehiyon yung saklaw nitong aktibidad ng parliamentary election? So ano po yung pinakang focus ng inyong atensyon, Colonel?
12: Okay, in behalf of 6th Infantry Division under Brigadier General Ricky Bunayog, yung objective po namin sa security preparations is to ensure na lahat po ng mga kababayan natin dito sa Bangsamoro ay makapagboto at magiging mapayapa, orderly, at credible po yung halalan na magaganap bukas po, September 14.
0: Okay, so papaano ho ang hatian ng pangsyon ng pambansang pulisya at ng inyong hanay, lalo't malawak yung saklaw ho nito and maraming concerns, lalo na yung aspetong pansiguridad, Colonel?
12: In this election, the Bangsamoro Parliamentary Election, actually the lead agency is the COMELEC. The Philippine National Police take primary responsibility for law enforcement. Kami naman po sa AFP at sa Philippine Army, we provide support on areas, on our situation na need po yung presensya at assistance ng AFP or ng Philippine Army.
0: So far, meron ho ba tayong monitoring dun sa mga dating mga threat groups na nandiyan sa area, and paano ho natin ito ina-address, and kung may panibagong mga grupo na natukoy ho tayo sa mga nakalipas na pagkakataon, Colonel?
12: Well, 6th Infantry Division is actually confronting the local terrorist group, Daulah Islamiyah, Hassan Group, and the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Bungos Faction. But based on the latest assessment, itong mga grupo na to ay hindi na natin masasabi na significant pa para makapag para maantala yung mga preparations natin at masasabi natin na manggugulo. Kung mayroon man tayong binabantayan, yung mga lawless armed group na may hawak po ng mga loose firearms dito sa area, in particular sa Maguindanao provinces at special geographic area. Ganun pa man, very successful na rin yung mga ginawa nating mga peace covenant signing, memorandum of agreement, na kung saan lahat naman po na nandoon, not only COMELEC, PNP, and AFP, kasama na rin natin yung iba-ibang political parties, iba-ibang kandidato, mga local government chief executives, lumagda na lahat ay magtulong-tulong to ensure na magiging mapayapa po, orderly ang gaganaping halalan po bukas. Hopefully, the situation now na tahimik, mapayapa, will be the same tomorrow or even the day when the winning candidates will be proclaimed by the COMELEC.
0: Ayun. Kayo ho ba ay meron ding natap from the air assets po natin, from the Philippine Air Force and some other branch of service na meron ho mga air assets? Baka kasi magulat yung mga kababayan po natin na may mga monitoring teams na lumilipad for safety pa rin. And siguro kung ano pa yung mga expected ng presensya ng inyo pong hanay para naman at least aware din po yung public sa inyo pong presence dyan sa mga particular areas. Colonel?
12: Tulad po ng sinabi ng Chief of Staff natin, si General Navarrete, yung Armed Forces of the Philippines is fully prepared. So pag sinabi nating Armed Forces of the Philippines, hindi lang ito Philippine Army, saklaw na rin ito yung Philippine Air Force, Philippine Navy, Marines. Kaya hindi lamang Army yung nagpe-prepare dito. Kung sakaling kailangan din ang tulong ng Philippine Air Force and Philippine Navy, ready din po sila para ibigay yung kanilang assistance pag hinihingi po ng COMELEC, depende po sa sitwasyong mangyayari sa mga susunod na araw.
0: Ayun. Finally, siguro assurance na lamang po sa ating buting public na para ma-encourage po sila na mag-participate dito and kumbaga magti-trigger sa kanila kung feel nila na safe ang kapaligiran at kaayusan dyan sa area and nandyan naman yung inyong pong presensya. So please go ahead, Colonel, para po sa mensahe natin sa public and sa lahat na rin, Colonel, please.
12: Sa lahat ng kababayan po natin dito sa Bangsamoro, we encourage everyone to exercise the right to vote bukas. Nandito lang din po kami sa AFP, kasama yung Philippine National Police, para bantayan lahat ng mga polling places, lahat ng mga lugar na kailangan bantayan po para wala nang ipangamba pa ang ating mga kababayan magsimula sa kanilang tirahan papunta sa polling places para po ma-exercise nila yung kanilang karapatan sa pagboto at makapili po ng mga kandidato at political party na magre-representa po sa kanila sa Bangsamoro government. So wala po tayong dapat ika-alarma. Everything is under control naman. Ready na po tayo para bukas.
0: Ayun. With that, maraming salamat po, Colonel, at kami patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo pong panig para naman sa mga karagdagang impormasyon na kinakailangan ng atin pong voting public, lalo na yung mga observer na rin na nakatuon ang atensyon dyan po sa inyong lugar. Thank you so much.
12: Maraming salamat din po at magandang tanghali.
0: Mga kabombo, mga Castor Nation, nakausap po natin ang tagapagsalita ng 6th Infantry Kampilan Division dyan sa bahagi po ng Mindanao. Si Lieutenant Colonel Ronald Suscano po ang ating pong nakapanayam via Zoom dito pa rin sa ating special live coverage ng Bombo Radio Philippines. And of course, tayo po ay kukuha pa ng mga karagdagan report mula sa ating coverage team dyan sa area. Ang pagkansila doon sa Certificate of Candidacy ng isa sa mga dating kombatant ng Moro Islamic Liberation Front ay naging issue dyan ho sa isa sa guwambang sa Moro elections. So alamin po natin, mga kabombo, nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
13: Kinansila ng COMELEC and Bank ang Certificate of Candidacy ni Anwar Alameda dahil sa issue sa kanyang residency. Ayon kay Dato Tox Bin Abdurrahman ng Save Bangsamoro Movement, naglabas ang Barangay Kudal ng Certificate of Non-Residency matapos hindi makita si Alameda sa naturang lugar. Ipinaliwanag ni Abdurrahman na nagsagawa sila ng rally at aktibidad kaugnay sa usapin. Anya, malaki ang epekto ng cancellation sa peace process dahil si Alameda ay dating MILF combatant na binigyan ng pagkakataong makilahok sa halalan bilang bahagi ng transisyon.
14: Itong pinaglalaban natin sa ito, party, ito yung issue, itong kaso ni Alameda. Sapagkat yung kalaban po niya dito sa distrito niya ay manok ng masabi natin manok ng administrasyon, no? So itong Marcos administration, pinabago nila yung electoral code sa BARM para makapasok yung kanilang party. Gumawa sila ng partido itong federal, no, na BFP, na para itapat naman ilaban sa MILF, no? Ito ay inalintulad din sa partido ni Bongbong Marcos. So kaya binago nila yung electoral code dito sa BARM para magbigay daan o makapasok itong partido ng federal, no? Yeah. So ibig sabihin,
15: ang gusto,
14: yan,
15: ang gusto natin sana, sir, malaya makapili ang
14: ibig sabihin ng kasi nito, sir. Ang political landscape nito, ginawa ho itong partido na ito para in preparation sa 2028 election. Gusto nilang mahawakan yung BARM. Gusto nilang makontrol yung BARM para gawin itong political machinery sa upcoming 2028 election. Ito pong kalaban ni Alameda ay doon po sa partido na iyan. Kanya pinipilit nila lahat ng manok nila ay makapasok para makontrol nila yung BARM mismo.
13: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ako si Bombo N. Caleste, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Narito pa rin tayo mga kabombo sa ating special coverage ng mga kaganapan dyan sa Bangsamoro Region. At sa oras po na ito, kumustay naman natin ang Cotabato City sapagkat sila ho yung may malaking papel, malaki ho ang role ng hanay ng pulisya dyan sa Cotabato City, lalo't sentro ho ito ng ilan sa malalaking aktibidad may kinalaman dito sa Bangsamoro Parliamentary Elections. I-check natin ang linya sapagkat nasa ating communication line via Zoom si Police Lieutenant Rochelle Evangelista, tagapagsalita ng Cotabato City Philippine National Police. Magandang tanghali po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito.
16: Recording in progress.
0: Welcome sa Bombo Radio Philippines. Lieutenant, good morning.
17: Yes, sir. Dennis, magandang hapon po sa inyong lahat as well as sa lahat po na nakikinig o nanonood po ng Bombo Radio. Magandang hapon po, Sir Dennis.
0: Okay, unang-una, Lieutenant, makikikumusta ho kami no? Sa inyong local monitoring. Meron tayong assessment in totality, but of course, kumbaga, yung maliliit na detalye, napakahalaga po nito ngayong nasa final preparation period po tayo. So, kumusta ang ating monitoring dyan sa Cotabato City, lalo na doon sa mga area na may mga grupo dati na aktibo dyan po sa inyong syudad and may mga naitalang karahasan sa mga nakalipas na pagkakataon. So far, kumusta naman po yung ating local monitoring, Lieutenant?
17: Sir Dennis, ano, in relation po doon sa ating assessment, as of this point, yung ating security po is remains po tayo na generally peaceful and manageable po, no? However, alam naman po natin na may mga previous incident, but the police remain vigilant po against potential threats, no? That's include na po yung election-related violence, no? Yung mga misinformation, as well as yung mga political tensions po natin and even criminal activities po.
0: So far, ano ho yung may associate natin dito sa Bangsamoro Parliamentary Elections na na-address na ho natin among those yung mga nabanggit po ninyo na issues and paano ho natin tinitiyak yung kaayusan sa kabuuan ng mga proseso po na ito, Lieutenant?
17: Sir Dennis, no, as of this point, masasabi pa po natin na wala pa po yung CCPO'ng recorded natin na iris election-related incident as of this moment, ano, since continue po yung monitoring natin, ano, and at the same time, may mga security measures naman po tayong ginagawa dito sa Cotabato City Police Office to ensure na maging maayos po yung pagkakandak natin ng Bangsamoro Parliamentary Election. Ano? Meron po tayo dyan, Sir Dennis, na in-intensify po natin yung police visibility. Visible na masyado yung ating mga kapulisan ngayon because it was already intensified and as well as meron po tayong continuous checkpoint and operation po. Meron po tayong continue rin na intelligence monitoring with other kasama po nating mga security sectors. Nandyan din po yung pagplaplano natin for traffic management. Ano, since alam po natin na this coming election din is malamang dadagsa po yung dami ng botante. And as well as po, nagkakaroon na po tayo as of this point, nagkaroon na po tayo ng mga deployment sa mga polling centers, yung mga quick reaction teams po natin nasa ground na din po with close coordination po yan, Sir Dennis, with our AFP as well as sa LGU po natin and other agencies concerning election period po.
0: Okay. So far, kumusta naman ho yung ating deployment dun sa mga tao? And considering yung weather, kumusta ho dyan sa nakalipas ng mga oras? And paano ho natin ito pinaghanda? No? May mga bigla-bigla kasi na nangyayari, mga pag-ulan, and concern natin yung ating po mga nakadeploy na tauhan sa Philippine National Police and lalo na yung sa mga checkpoint area. So paano ho ito? Yung ating checkpoint ba ay meron din 24/7 na presence and lalo na yung may implementation ho tayo ng liquor ban and everything related to that, Lieutenant?
17: Yes, Sir Dennis, ano, tuloy-tuloy po, no, regardless of ano po yung magiging weather condition natin. As of now, yung weather condition po natin dito sa Cotabato City is fair naman, ano, bago lang nagtapos yung ulan kagabi, ano, but yung ating mga security personnel, no, gabi pa lang or kahapon pa lang, nandoon na po sa mga schools na polling centers, doon na po natulog at doon na po magbabantay, no, for hanggang matapos po itong election period natin hanggang bukas po at matapos po itong magsara ng election period natin. So, yung ating mga sa border points naman po, nandoon pa rin po, hindi po aalis yun, ano. So, regardless of ano man yung weather condition natin, nahanapan po ng paraan ng inyong kapulisan just to ensure na ma-secure po natin yung darating po na election tomorrow, Sir Dennis.
0: Diyan po sa inyo sa Cotabato City, ano ho yung kumbaga force multiplier po natin aside from yung function mismo ng mga augmentation force ng Philippine National Police and yung Armed Forces of the Philippines, may mga natap din po ba tayo na mga nasa local level like sa mga barangay and sa mga iba pang mga grupo ano ho, na coordinate natin to participate and take part dito po sa pagmantini ng ating kaayusan, Lieutenant?
17: Yes, sir, mayroon na po ano, kasi mayroon po tayo kasing advanced command post during the D-Day of the election po, ano, which include aside doon sa mga security sectors natin, both the augmented as well as from Police Regional Office Bar po na binibigay. Mayroon po tayong close coordination with the LGU, no. Mayroon po dyan yung ating public safety office po natin as well as yung CTTMC natin, kasi nga we all know na yung traffic din natin needed din na mabigyang solusyon, ano, kaya nga sa pagdami rin ng tao dito sa Cotabato City as well as po yung VPAT natin, ano, pagkaalam ko po meron din pong i-deploy na mga VPAT na makatulong lang sa pag-assess lang po ng mga traffic natin or maaring makatulong lang sa mga kababayan natin as well po yung ating CDRRMO po, no, involved din po sila doon sa deployment. Nakita po natin na sila din po makakatulong in terms of bukas po, hindi lang po kasi concern natin aside sa security as well as yung safety ng areas ng polling center as well as po yung mga health po ng ating mga kababayan, since we all know na meron pong mga vulnerable citizen natin na magjo-join o magkakast din ng vote, like example yung ating mga matatanda, mga buntis. So yan po, isa din po naging part natin as force multiplier, Sir Dennis.
0: Okay, with that, Police Lieutenant Rochelle Evangelista, maraming salamat po. And from time to time, kami ho'y makikipag-ugnayan sa inyo para sa mga karagdagang update. Harinawa, para sa good news naman yung ating po mga pag-uusapan. At wala na yung mga nakalipas ho na pagkakataon na talagang marami yung nangangamba. And as of now, sa inyo pong mga pagbanggit, mukhang smooth sailing naman. Ito hong ating preparation. So good luck sa inyo pong mga paghahanda and maraming salamat po.
17: Maraming salamat po, Sir Dennis, and mabuhay po kayo dyan sa Bombo Radio po.
0: Mga kabombo, mga Castar Nation, nakausap po natin via Zoom si Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Siya ho yung tagapagsalita ng Cotabato City Philippine National Police. At yan ho yung so far, yung kanilang mga paghahanda at mga pagtitiyak na rin para sa atin pong mga kababayan. Tuloy tayo sa atin pang mga balita. Ipinahayag ng National Citizens Movement for Pre-Elections o NAMFREL ang kanilang buong kumpiyansa dyan sa kahandaan ng Commission on Elections para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Ayon sa grupo, maayos at kumpleto ang mga technical at logistical mechanism ng komisyon para sa makasaysayang halalan. Batay nga sa ulat ng National Movement for Pre-Elections ay matagumpay yung poll body doon sa paggamit nitong mga automated election materials at pagpapadala ng mga balota at registration ng mga butante at education and audit na may mga paghahanda na rin as of this moment. At maliban ho dito mga kabombo, ay magkakaroon ng random annual audit na nakatakda naman agad-agad pagkatapos ng halalan. At yan ay para matiyak na tumpak at mabibilang ang bilang ng mga boto na isinalang doon sa automated voting machines. Gayman ay binibigyan din pa ng NAMPREL chairperson na si Angel Veria Jr. na bagamat handa ang Commission of Elections sa usapin ng makinarya, ang mas malaking hamon ngayon ay ang kapaligirang pampolitika at ang limang pangunahing risk as natukoy sa risk assessment na maaaring magdulot ang pagkwestiyon at yung katanggap-tanggap na resulta ng halalan na madalas naman hong nangyayari kahit sa ibang mga lugar. Kabilang doon sa mga nabanggit na risk ay yung girian ng pamumuno by succession ng ilan sa mga opisyal ng Moro Islamic Liberation Front at iba pang mga grupo, pati na yung mga political groups at yung violence na naitala at ma-associate dito sa papalapit na halalan. Pati na ang malalaking agwat ng pagitan ng mga ulat ukol sa election-related incidents mula naman sa Philippine National Police, Commission on Elections at iba pang mga tanggapan. At kaugnay pa rin ito, mga kabombo at mga consternation, todo ang paghahanda ng NAMPREL at ng iba pang citizens arm upang matutukan ang kapakanan ng mga butante at upang protektahan ang integridad ng halalan ay magpapadala ang grupo ng kanilang mga volunteers at tagapagmasid o mga observers sa iba't ibang polling precinct dyan sa Bangsamoro Region, katuwang ang Independent Election Monitoring Centers.

0: Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia ang mga Bangsamoro na tiyaking makaboto sa unang Bangsamoro parliamentary election. Ayon kay Garcia, sapat man ang paghahanda at puwersang inilaan ng pamahalaan para sa halalan, mawawalan umano ito ng saysay kung hindi naman makapupunta sa mga presinto ang mga botante. Target ng COMELEC na maabot ang hindi bababa sa 80% voter turnout sa Bangsamoro na ayon kay Garcia ay hindi imposibleng makamit. Particular niyang hinikayat ang mga kabataang Moro na makilahok sa halalan at hikayatin ang kanilang kapwa kabataan na bumoto. Binigyang diin ni Garcia na hindi lamang mga nakatatanda, profesional o may pinag-aralan ang dapat makilahok, kundi ang lahat ng kwalipikadong botante dahil ang halalan ay para sa kinabukasan ng buong Bangsamoro.
1: Niwala tayo na kapag nakikita ng mga kababayan natin sapat ang pwersa ng pamahalaan, talagang binibigyan ng kahalagaan ang halala na to. Isa lang naman po ang pakay natin, makaboto sila. Kasi bali wala lang yung paghahanda natin, yung efforts natin ganito. Kung hindi naman makakaboto yung mga kababayan natin, ganun nag-aambisyon tayo. Sana 80% man lang ang voters turnout natin. Hindi naman po imposible yan. Ganyang ilang beses nang na-re-reset ang halalan dito sa Bangsamoro. Hindi po ko naniniwala na hindi nila alam na maghahalalan sa September 14. Ang tanong lang, pupunta pa sila sa bawat presinto? Lalo na po ang kabataang Moro. Kinakailangan natin makumbinsi sila na bumoto sa darating na Lunes. Hindi lang yung mga nakatatanda, hindi lamang yung mga professional o kahit walang pinag-aralan, kinakailangan lahat bumoto para po sa kanila naman ito.
2: At mula dito sa Bangsamoro Region, ako si Bombosay Olis para sa The Vote 2026 Barn Parliamentary Elections coverage ng Bombo Radyo at Star FM Basta Radyo. Bombo!
3: Dagdagan pa sa ating mga update, mga kabombo, yung youth leaders may panawagan din sa sektor ng kabataan sa pagboto sa darating na Lunes upang bukasan na raw yung political dynasty dyan sa Bangsamoro Region. At may balita ang Bombo Radio Cagayan de Oro, nagbabalik.
4: Nanawagan ang sektor ng kabataan ng isang malaking revolusyon sa pagboto upang wakasan ang ilang dekadang digmaan, kahirapan at korupsyon na nagpapahirap sa Bangsamoro Region. Ibinunyag ni Yusha Abdulahikim de Sumangkop, presidente ng Siraj MRO ng Xavier University Ateneo de Cagayan, na ang unang BARM parliamentary elections ang tanging pagkakataon upang tapusin ang pamamayani ng tradisyonal na politiko o trapo sa kanilang lugar. Dagdag pa ng batang leader, kailangang magkaisa upang ipagtanggol ang bawat boto laban sa vote buying at pananakot.
5: Napaka-importante nito kasi we are given an opportunity, a chance na ma-shape yung leadership and direction ng government. And this election, gaya na nang sabi ko, this election hindi lang to sa choosing personalities, it is about choosing leaders talaga na mag-address ng mga kailangan ng tao, especially education, employment, peace and security, infrastructure, and of course, good governance and more opportunities sa mga youth. Kasi yung mga youth ngayon, wala na eh. Napaka out of the box na nila ngayon, di ba? So we need more opportunities. And as a young Bangsamoro, we should not remain silent talaga.
4: Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, ako si Bombo N. Caleste. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, aktibo rin ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o yung tinatawag na PPCRB. Para yan sa paghanda bilang opisyal na accredited citizen sa arm ng Commission on Elections para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Naglatag ang poll body, ang poll watchdog ng dalawang pangunahing command center na magsisilbing sentro ng kanilang unofficial parallel count habang ang pasilidad na matatagpuan sa Maguindanao ang siyang tututok mismo doon sa mga kaganapan sa rehiyon sa mismong araw ng halalan. Bukod dito ay nag-deploy din ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting ng mga volunteers sa buong Bangsamoro Region upang magtayo ng Voters Assistance Desk. Yan ay sa mahigit 1,100 ang mga polling centers at yan ay pumirma ng ang naturang grupo ng kasunduan dyan sa Commission on Elections para naman sa isasagawa na

0: Random Manual Audit. Yan ay upang personal na siyasatin at suriin yung pagtutugma ng physical na balota doon sa mga binilang ng automated machine results. At binigyang din pa ng pamunuan ng Parish Pastoral Council na krusyal ang magiging pagsubaybay sa usaping ito at upang may pagtanggol ang integridad ng bawat boto at matiyak na rin ang malinis na pampublikong tiwala sa makasaysayang halalang ito. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy na sumubaybay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines para sa mga kaganapan dyan sa Bangsamoro Region, lalo na ho sa pagsisimula ng halalan bukas, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At para manatiling updated, ay tumutok sa pamamagitan po ng ating mga himpilan na nakatuon ng atensyon dyan sa mga kaganapan sa Bangsamoro Region. At dyan po sa bahagi ng Mindanao, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Northern Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro at sa Davao Region, yung Bombo Radio at Star FM Davao. Samantala, yung Carrigal Region, nariyan po ang Bombo Radio Butuan at doon naman sa bahagi ng Soccsaryen Region, Bombo Radio Jensan. Samantala, kung kayo ho ay Ilonggo speaking, pero gustong makapakinig ng mga update at makapanood ng mga kaganapan sa bahagi po ng Mindanao, nariyan ang ating himpilan, Bombo Radio Coronadal. Sa iba pang mga lugar sa bahagi po ng Mindanao, dyan naman sa probinsya ng Bukidnon, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan through Bombo Radio Malaybalay. Pero kung nais po ninyo, may music at may balita at mga karagtagang impormasyon, dyan po sa Zamboanga Peninsula ay nariyan ang ating mga himpilan, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at dyan mismo sa bahagi po ng Bangsamoro Region, lalo na dyan sa Cotabato City ay nariyan at pupwede po ninyong masubaybayan ang mga update ng Star FM Cotabato. Meanwhile, mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magwakas, narito ang ating Horacio Imbirata for Deliverance from Calamities.
1: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

dahil weekend mga kabombo, pwede nang bumili ng pangregalo dahil 103 days na lang, Pasko na! Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombon Network News sa ating espesyal na pagtatanghal para ho dito sa mga paghahanda kaugnay ng Bangsamoro Parliamentary Elections at dito pa rin sa ating special Bombon Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombon Network News bukas ho yan, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Mula rito sa Bombon News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. FM.
1: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Suke, bilan na kayo dyan.
7: Ate, fresh ba yung pechay mo?
6: Oo, kasing fresh ng mga songs at balita rito sa 102.7 Star FM Manila.
7: Ipagkakalat ko to.
6: Tama yan, Suke, kasi
8: number one dito sa Etibak ang 102.7 Star FM Manila.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Oras natin sa mga pula ng Pilipinas, 13 Star Minutes. Makalipas po alas 7 ng gabi, 7:13 in the evening at the Philippine Standard Time. At Kasari Nation, news update muna tayo, no? Dahil nga po bukas ay mayroong eleksyon na magaganap sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diyan po sa BARMM. Kaya naman, ito mahigpit na seguridad ipinatupad sa Cotabato City bago ang BARMM election bukas, September 14. Hatid po sa atin yan mula po sa Star FM Cotabato ni Star DJ Lexi. Star DJ Lexi, please come in.
2: Magandang gabi mga ka-Star Nation at mga kabombo natin dyan sa Star FM Manila. Star DJ Ibon, ito na nga, no, pinaigting ng mga otoridad itong seguridad dito sa mga pangunahing kalsada ng Cotabato City. Ngayong araw ng Linggo, isang araw bago ang kauna-unahang regular na BARMM parliamentary elections bukas, September 14. Actually, Star DJ Ibon, no, sa mga entry at exit point ng Cotabato City, patuloy na nagsasagawa ng mga visual inspection ang mga armadong kapulisan at ang Philippine Marines sa mga pampasaherong sasakyan bilang bahagi ng mas mahigpit na pagbabantay bago ang halalan. Sir DJ Yvonne, katuwang ng Philippine National Police ang COMELEC at AFP at ito rin ng Philippine Marine Corps sa pagpapatupad ng seguridad upang mabawasan nga ang pagpasok ng loose firearms, itong vote buying at iba pang posibleng banta sa halalan. Kaugnay nito ha, Sir DJ Yvonne at sa mga ka-Star Nation po natin dyan, mahigit 10,000 kapulisan mula po sa iba't ibang rehiyon ang ipinadala bilang augmentation force para sa bar upang madagdagan nga ang puwersang nakatutok sa seguridad bago ang mismong araw ng halalan bukas. How's that, Star DJ Yvonne?
1: Yan, okay naman, Star DJ Lexi, maraming salamat sa update at nawa ay maging maayos ang kaganapan na bukas. Ayun lamang, Star DJ Lexi.
2: Yan, at mula dito sa Cotabato City, ako si Star DJ Lexi para sa The Vote 2026 ng BARM Parliamentary Elections Coverage ng Bombo Radio at Star FM. Basta Radio, Bombo!
1: Maraming salamat, Star DJ Lexi, mula po yan sa Star of Emma, Cotabato. Samantala ka, Sir Nation, magbabalik tugtugan po tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: 102.7 Star FM News Update.

Oras natin sa Bunga Palang Pilipinas, 38 star minutes. Makaliwas mo ang 7 ng gabi, 7:38 in the evening at the Philippine Standard Time. Magandang gabi! How are you? How's your weekend? Are you happy? Are you okay? Are you burning? Chari. Nakawiting burn mula po kay Tina Arena. Alam mo, ito awitin na ito, isa ito sa mga naging controversial. Diba? Alam mo naman, kung narinig mo yon, para sabi nila, ito daw ay isang anti-Christ song dahil nga parang sinasabi niya doon na burn. By the way, pag-usapan natin. Actually, ang kantang burn ay inspired siya sa intense desire, sa emotional passion, kumbaga patungkol din sa yung total devotion and yung isang honesty sa isang relasyon. So yun yung pinapakita niya, ang metaphor niya rin, kumbaga gumagamit, yung awitin is parang kandila, kandila sa gabi. Ay, grabe naman yan. Napaka-over yung kandila sa gabi. Diba? Parang siyang kandila na nagre-represent ng deep driving desire and commitment. So, patungkol din siya, dreams, ambitions, and many more. Kaya kung ikaw rin, are you burning, you have a burning desire for something, diba? Sabi nga, go for it. Pero, ano mo muna, ipanalangin mo muna, Lord, ito po yung gusto ko. Let your will be done. Para hindi ka ma-stress sa huli. Ganun kasi yun, no? Minsan may mga pabigla-bigla tayong ginagawa sa life. Tapos hindi man pala yun yung para sa atin. Pero at least sinubukan mo. Pero mas maganda pa rin yung andun yung blessing ni Lord. Para hindi ka mamumblema sa dulo. Tsaka para meron kang peace of mind. Kasi alam mo, na-realize ko rin kasi Sir Nation, no? Kahit saan ka pa mapunta, kahit gaano pa katayog, ka-successful, ikaw na yung pinaka-kilala sa larangan na yan. Pero kung wala yung blessing ni Lord, wala ka rin, peace. Wala rin dun yung feeling, parang feeling safe. Walang ganun. Kaya kailangan, bawat step, or bawat, nabawa, mayroon kang interview, mayroon kang audition, may ginagawa ka sa lahat, is you have to pray for it. Tsaka yung tipong, Lord, ikaw na bahala. Ganun. Lead me, lead the way. Lead the way of this desire. Oras natin, 41 star minutes, makalipas po at 7 ng gabi. 7:41, evening and the Philippine Standard Time. Chillax ka muna dyan habang, ano mo yun, nag-aabang ka na mag-Monday ulit. Alam ko mahirap tanggapin. Pero wala tayo magagawa. Kaya dyan ka na muna, kasama yung sweetie girl, Ivana Darna, dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star!

0: Jour with Yvonne Adarna.
1: One of the beautiful songs, beautiful, Awitin in My Dreams, mula po kay Rio Speedwagon. Alam mo yung tipong pauwi ka na, galing mall, kasi may pera kayo eh. Bumili kayo ng appliance, kaya naman nag-grocery kayo, nag-food court kayo ng family mo. Tapos pauwi, nag-taxi kayo. Kasi gusto nyo, tsaka komportable. Tapos yan yung marinig mo ang tugtog, no? In My Dreams, mula kay Rio Speedwagon. Parang ang saya-saya mabuhay kapag magaganda ang iyong music. Kaya saktong-sakto, Kasray Nation, ikaw ay nakikinig pa rin. Dito po yan sa programang It's All For You in the Evening with your sweetie-tutie girl, Yvonne Adarna. Kaway-kaway muna ating mga Kasray Nation na patuloy. Aba, music yung music! Sana ang ganap mo kanina at ayaw mo pa rin umuwi. Na, minsan, no, nakakasepangs. Yung tawag dun, separation anxiety. Yung parang ayaw nyo pang umuwi kasi mamimiss nyo na yung isa't isa. Or ayaw nyo pang umuwi kasi alam mo na hindi na kayo magkikita ulit. O kaya naman, it will take years. Kaya ilang buwan bago pa magkita ulit. Kasi life is lifing. Busy-busyhan. Ang daming ganap. Kung hindi busy sa work, busy sa jowa. Nako! Sa mga may jowa dyan, at nagbibigay rin kayo ng time sa mga kaibigan nyo. Okay? Kasi kapag ikaw, dumating ka sa point na single ka ulit. Pero wag naman. Kakailanganin mo rin yung mga friends mo at mamimiss mo rin sila. There's a reason sa mga relationship na nilalagay ni Lord sa buhay natin. At may reason din kung bakit may mga friendship na nawawala. Masakit man, pero ganun eh. Diba? Pero cherish those that are there. And eventually, you know, it will be okay rin naman. Siguro kailangan lang din bigyan ng time. Time? Totoo ba yan? Diyan ka na muna, Kasray Nation. Happy Sunday muli. Magbabalik tugtugan po tayo. Ito lang mo yan. So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Jour with Yvonne Adarna.
1: Magandang gabi. Happy weekend, Kisray Nation! Ayan na! Congratulations! At ito, naka-experience ka ulit ng weekend edition. Kung gusto mong i-extend, chat mo lang ang GPT. Extend weekend! I-send mo yan sa 1027. Oh, taray! Live tayo sa ating Facebook page, 1.7 Star from Manila. Kasama mo muli ang iyong sweetie girl, Yvonne Adarna. And of course, no, isa na naman kwentuhan para sa mga mahilig magpuyat. Or kaya naman sa mga hindi mahilig magpuyat, gusto mo lang talaga ng merong katsikahan. Tamang-tama yan, okay? You are on the right track. Baby, I was born this way. Ikaw ay nasa tamang stasyon, tamang live. And of course, pag-uusapan natin yung mga bagay na dati ayaw mo pero ngayon gusto mo na. Hala! Hindi ko sinabing tao, sabi ko mga bagay. O kaya in other term, yung mga pagkain. Alam mo yung panahon, dati ayaw mo kumain ng gulay. Nung nagkasakit ka, paborito mo na ang gulay. Nung malapit ka na mag-30, umiinom ka na ng tsaa. Dati puro ka milk tea. Puro ka milk tea na merong boba pearl, tapos 100% ang sugar. Ano na? Pero ngayon, mas pipiliin mo ang tubig. O kaya naman, mahilig ka mag-order. Order mo palagi manok. O ngayon, ang na-order mo na, isda. Wow! Ay, ayaw mo na ng mga ganyan. Like, ano yan, di ba? Healthy ka na. Yan ka na eh. Yan yung bagong ikaw. Kaya sa mga kasernation natin dyan, ati po katanong ano for tonight, anong pagkain ang dati pinipilit mo lang kainin, pero ngayon, ikaw na ang kusang umu-order. Alam, pagkain na dati, pinipilit mo lang kainin, pinipilit mo lang lunukin. Kasi sabi ng magulang mo, kainin mo, ubusin mo yan. Pero ngayon, ikaw na mismo ang nag-order noon. Ay, ano kaya yan? Isang achievement, di ba? Kumbaga para siyang nakakataas ng dignidad. Nakakataas siya ng confidence. Kasi, hello, kusa mo na siya yung order. Dati, ayaw mo pa. Arte-arte ka pa dyan. Yan, basahin na natin ang mga first honor tonight. Aba, pizza! Totoo ka ba? Dati, ayaw mo kumain. Di mo type yung lasa ng pizza dati. Siguro nung nauso yung Spanish flavor. Spanish ba yun? Spinach flavor. Nauso yung spinach flavor. Ayan na, nagsipizza na kayo. Ako siguro sa akin, kasi Nation, street food. Oh, street food. At susunod naman, sabi niya, good evening DJ Yvonne. Ang sagot ko sa star tanong ay spaghetti. Spaghetti and chicken po. Tapos pa shoutout daw. Hello sa kanyang brother. At apat na brother. Rafael, Tuper, Adrian, and Joe Mark. Ano to? Totoo ba yan? Ayaw mo dati ng chicken. Ng spaghetti and chicken. Pero ngayon, hinahanap mo na. Parang di man ako naniniwala na ayaw mo ng chicken dati. May tao bang aayaw sa masarap na chicken joy? Tiyari! Sa masarap na spaghetti. Yan yung hinahanap-hanap, no? Pagbata ka. Ah! Chicken! Spaghetti! At ano naman ang sunod? Sabi niya, fried chicken. Aba, mga ayaw ng manok. Puro isda dati, tapos ngayon lang natutong kumain ng manok. Anyway, ito naman ang sunod. Sabi niya, saute. Unta rin ang saute. Saute, bitter melon with scrambled eggs. Yummy! Alam ko to, ampalaya! Ginisang ampalaya ba ang tawag dyan? Pero totoo, the same. Pero nakaka-relate ako sa'yo, babe. Dati ayoko niyan. Pero ngayon, kapag lalo na kung mura lang siya. Dito kasi yung kantin dito ang mahal. Pag gulay, kahit gulay, 100. Pero kung side dish naman yan, why not? Masarap yan. May onting paet. Pero masarap. Tsaka healthy. Healthy living na tayo. Healthy living yarn. At sunod, sabi niya naman, good po, Ate Yvonne. Pagkain na pinipilit ko kainin ay lomi. Dati, hindi po ako kumakain noon. Ngayon, kinakain ko na po siya tuwing Linggo. Sagot sa tanong mo kagabi na sino kumanta ng Stop Spice Girls po kumanta. O nga na rin. Sinagot na rin yun ng iba. Stop right there. I right now. Ay, mga ayaw kumain ng lomi. Naalala ko dati merong noodles na, kung ayaw mo ng noodles na normal, yung lomi, di ba, meron. Parang sa, alam ba, jampong. Meron naman yung lomi. Mas masarap na version, mas mahal. Tsaka parang mas mabigat siya sa chan. At mas malinamnam. Pero same, hindi rin ako kumakain dati ng lomi. Pero wala, pag nilibre ka naman, why not? Kaya ako nakatikim ng lomi. Lalo yung sikat, diba? Lomi Batangas. O yun lang, share ko lang. Ito naman sunod, sabi niya. Good PM sa mga namin, DJ Von. Para po sa akin, yung tahong. Yung tahong at atay ng manok at baboy. Kasi dati, napapaitan ako dyan. Ganun. Sa akin naman, Kuya Albert, is yung laing. Ayoko ng laing dati. Pero ngayon kinakain ko na siya. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, kumakain na ako ng laing. Meron pa yung ano, ako rin na-share ko, sardinas! Te, hindi ako nakain yan. Pero dito ako natutong kumain ng sardinas. Pero dapat yung Spanish. Arte, Spanish. Eh, basta dapat Spanish. Pero okay naman, depende siguro kung sino yung nagbibigay. Kung sino nagbibigay ng sardinas, di ba? Oh, sana naman. Ganda gabi po, DJ Yvonne. Sa akin po yung tufo. Kulang ng tulfo, no? Tufo sisig at yung bulalo. Yun lang po. Salamat. Tofu! Tofu sisig at yung bulalo. Yung tofu sisig na yan, dati hindi rin ako kumain. Pero natikman ko. Kasi ano yan eh, nasa 30 or 25 pesos yan dati sa dun sa PUP. So kapag merong ganyan, nakakabusog ka agad. Doon kami natuto talaga magtipid. Tsaka at the same time, masarap yan eh. Tsaka yung bulalo. Talaga, ayaw mo na bulalo dati. Sarap yan eh, pag nasa Tagaytay. Dito kasi sa Metro Manila, hindi ko alam ha, kung merong mga masasarap na bulalo. Kasi yung, di ba, nababalita, parang sabi-sabi ng iba, parang luma na raw, ganun, yung mga sinaserve. Kaya di ko alam kung saan may authentic dito na bulalo sa Metro Manila, kasi gusto ko i-recommend. If ever. Sunod, sabi niya, hi po Ate Yvonne at Darna, dati gusto natin ay puro asukal. Gatas, 3-in-1, ngayon marami na ang naghahanap ng purong black coffee. Totoo yan. Black coffee o espresso dahil sa sipa. At natural na pait nito. Kaya naman, order na ng black coffee, blah, blah, blah. Charot. Hindi kasi, umuso din ngayon yung mga gustong magpapayat. And black coffee, isa siya sa effective way ng pampabusog. Yun ata yung ginagawa nila eh. Especially sa ino. Diba, ano ba? Magpa-fasting. So, kapag magpa-fasting ka, kailangan, hindi naman pwede na wala ka talaga naman ng tiyan. So, yung black coffee, isa siya sa effective way. Parang alternative. Tsaka, dagdag na rin ng katapangan sa buhay. Para ano tayo, malakas-lakas. Pero it's a good way, no? I mean, it's good thing na nagbo-black coffee din yung mga tao. Hindi rin ako approved sa 3-in-1, dati pa man. Kapag nakikita ko, yung papa ko, hindi kasi magkape noon. 3-in-1s. Parang sa isip ko, ano yan? Puro naman, yung additives ba yun? Diba? May mga additional. So, okay na yung puro talaga. Kahit mapait, char. Diba? Alright, ito naman, sunod. Adobong pusit! Oo, adobong pusit. Yung adobong pusit, pag kinakain siya, parang hindi siya partner sa kanin eh. Ano, para lang sa akin. Kasi, parang madami kang kakaining pusit pag ipapartner mo siya sa kanin. Yung ganon, mas parang mas okay pa yung calamares. Dati rin hindi ako nakain nung yung dinakdakan, yung mga mamantika, mga mi. Mga yung mga sisig ba yun? Or yung lechon na ginaganyan-ganyan. O hindi rin ako nakain nung dati. Pero ngayon, wala lang. Pag meron, edi go. Pero minsan lang. At saka yung kare-kare. Kare-kare kasi syempre, tuwalya yun eh. O kaya parang gulay-gulay. Pero ano, na-order ako nung kare-kare. Masarap din pala siya. Ikaw, meron ka ba na pagkain dati, pinipilit mo lang kainin, pinipilit mo lang lunukin, pero ngayon, ikaw na mismo yung nag-o-order. Comment mo yan, kasi ready siya dito po mismo sa ating live. Habulin natin yan tonight! At na, basahin na natin. Tuyo, obviously. I like that, obviously. Correct! Same! We're same din. Hindi rin ako nakain tuyo. Pero kapag may nagbigay, okay lang. Hello, ito sa kanya, ano daw, rice, pork chop, at hotdog. Good evening, sir Yvonne, Bulalo. Baka ayaw na ayaw ko ngayon. Ah, Bulalo. Ah, Bulalong baka, ayaw na ayaw ko. Ngayon, hanap-hanap ko na. Shoutout sa mga Marine dyan sa Gibraltar. Nakikinig lang sila ngayon. Ganang gabi po, ay. Visit lang me para mag-heart and share ng live. Wow, thank you so much. Hi, DJ ko. Yung ampalaya, ayaw ko talaga noon. Kasi mapaeta. Pero, nung nagkaisip ako na need ko pala ito, ngayon sinusubukan ko siya, masarap pala. Masarap pala ang mapaet. Kaysa pala ayan na nga. Masarap pala ang mapait kaysa masaktan ang puso. Ang puso, mas mahirap pala makamove on. Hindi gaya ng ampalaya, pait lang, kayang gamutin. Yun lang, DJ ko. Thanks, Star FM. Happy Sunday to all. Ingat ka ulit. Regards sa dalawa naming commune tour. Alam na, miss you guys. Miss you too. Ampalaya con carne, DJ Masarap. Ampalaya con carne. Yung nakikita ko nga sa, ano, sa mga mukbang, yung mismong ampalaya, tapos lalagyan nila ng siguro suka or kung ano ang mga chili-chili yan, kaya mga seafood, tapos kakagatin nila ng diretso. Ang satisfying nga panoorin eh. Pero alam ko, deep inside, ang pait-pait nun. Wala lang, sa mga taong napapaitan sa buhay, what if paitan pa natin yan? Yung tinapa, hindi rin ako kumakain nun, pero ngayon kumakain na ako. Tsaka yung, ito pa, meron pa ako, balot. Balot, oo, kasi, syempre, buhay yun, buhay na sisi yun na, yung hindi pa siya napapisa. Tapos kakainin na. Yung idea lang, nakakain ka ng ganun, ikaw naaawa. Pero nung na-try ko yung balot, na masarap pala siya. I'm sorry, masarap yung balot. kung gusto mo i-try yung balot, pwede ka mag-start ha sa Penoy. Yung balot Penoy, ano lang naman siya, malabnaw yung yellow. Tapos dun ka na, mag-next step ka na ng balot. Huwag mo lang titingnan. Kung ganun ako, di ko tinitingnan. Ayun na, masarap lang yung lasa. Feeling ko tuloy ang sama akong tao. Parang kumakain ako ng ano. Na-realize ko bigla. Anyway, bago tayo mag-overthink sa buhay. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-comment sa atin tonight. Sa mga nanonood po dyan, sa mga nasa bahay, nasa indoors, sa work, or saan pa man. O magandang gabi po sa inyo ha. 3 star minutes bago mag-11 in the evening. 10:57 ng gabi at the Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy pa rin ating mga tugtugan. And magbabalik sound trip na muna tayo muli. Dito lamang yan. So 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Yan ang Waiting Knife mula po sa Rockwell. Oras natin sa mga pula ng Pilipinas, 15 star minutes bago po mag 12 in the evening. In the midnight pa lang. 12 in the midnight. Happy Monday! Kahit ayaw mo pa, happy Monday. Sir Nation, good night na. Thank you so much po sa pagsama sa akin ngayong Sunday. Tomorrow is another day. Magpahinga ka ng mabuti. Let all the troubles fade away. Charis, sleep it away. Ika nga nila. Dalga na muna ka, Sir Nation. Ako po yung nakasama again ng sweetie girl, Yvonne Adarna. And to formally close our program, here's a song. Mula naman kay Barbara Streisand. Awaiting Evergreen.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

Pinoy Morning na, gising na, samahan na ang Star

0: Antonio Lampada.
1: What's going on?

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love mo, share mo.
0: Oras sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 41 star minuto na makalipas alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:41 in the morning. Magandang mga Star Morning Host, Star Nation, Metro and Mega Star Manila. Ngayon ay araw po ng Lunes, panibagong linggo na naman ang manggagawa, panibagong linggo na naman ang stress. At siyempre magandang mga Star Morning Host sa mga Star Nation natin na maagang biyahe ngayon. At siyempre ang number one dyan na gising sa atin sa oras na to. Ay walang iba, kailang manong driver, manong chopper, manong conductor. Magandang Star Morning! Ngayon din, mga Star Nation natin, sa mga laman po ng mga palengke, sila Manong at Manang, ng mga nagre-ready na magtinda, at i-welcome mga kanilang mga suke. Ganon din, mga Star Nation natin, mga kargador natin. Magandang Star Morning, ha? At mga Star Nation natin, mga nagbabantay ng mga establishmento, may tao man o wala. Sila Manong SG, magandang Star Morning! At talaga namang marami ang kaganapan ngayong araw na to, Star Nation, ha? Dahil nga kaliwat kanan ang mga paghahanda ngayong araw po ng Lunes. And dahil nga ho sa mga dahil ngayon po Star Nation yung kauna-unahan po na BARMM election Star Nation. At talaga naman pong pinaghahandaan na kung saan nga ho na nananawagan ng karamihan na maging tapat, maayos at papayapa at maging kapani-paniwala ang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Kung saan nga ho, nanawagan nga ho si Senator Francis Kiko Pangilinan, ha, na kasunod nga ito ng mga ulat ng gun violence at tumitinding tension nga ho. At ilang araw nga po yan bago ang halalan. Ngayon yung araw na to, Star Nation, ay first day. So mamaya, Star Nation, nabibigyan po namin kayo na update patungkol nga ho sa magaganap ka po na BARMM election. Guided ho yung paghahanda ngayong umaga na nga ito, Star Nation, at ilang oras bago ang pagbubukas ng mga election present para makaboto ang mga Star Nation natin. Nabibigyan tayo ng update sa ating mga sister, sa ating sister station. Diyan po sa Star FM Cotabato. Yan at para hingi tayo ng real update, Star Nation. Patungkol nga po sa magaganap po na election diyan sa kanilang area of responsibility. At syempre sa mga Star Nation din natin, ha, bangon na. Dahil ngayon ay araw na Lunes. Bawal malit, ha? Kasi kapag ka na-late ka, ako sinasabi ko sa iyo, sunod-sunod na yan. Ay, sa mga Star Nation natin ngayong araw po na ito. Lunes. Okay, kailangan maging positibo tayo, ha? Ngayong araw po na Lunes na ito. Gayunin ho sa mga Star Nation natin na naghihintay o ng kanilang sahod kahit na bukas pa. Sa bagay, kasi ano na, di ba? O, simot na ba? O, huwag ka mag-alala. It's a tie. At syempre sa mga Star Nation natin, ha? Nako, minsan dahil kapag busy tayo, minsan parang automatic na naka-on ng ano natin, no? Ang aminin natin, minsan naka-automatic na yung ano, naka-on yung problem detector natin. Di ba? Lahat ng kulang napapansin natin. Pero, Star Nation, yung mga maliliit na blessings, nakakaligtaan na natin. Aminin nyo yan, no? Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Kaya, tuwing umaga, Star Nation, try natin ang simple habit na practice gratitude. Kumbaga, mag-isip ka ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo o ipapasalamat mo pa ngayong araw na to. Pwedeng malaki. Diba? Good news. Diba? Achievement. O isang problema na sa wakas na-solve mo na. Pero, Star Nation, pwede rin yung sabihin ito na wala ka ng problema. Paalala ito, Star Nation, na kahit stressful ang buhay, may maliit pa rin bagay na pwedeng pagpasalamat. Kaya, Star Nation, ang ating tanong, ano ang tatlong bagay na pinagpapasalamat mo ngayong araw na to? At kung ang sagot mo ay sweldo, food at libreng oras, valid yan, ha? Lalo na kung may libreng pagkain sa opisina. Anyway, my reservation, isang oras ang ating programa, Pinoy Morning na, gising na. At mamaya, tabihan nyo po, Star Nation, ha? Pagpatak na lang 5 na madaling araw. Welcome na natin ating programa Morning Star Sweep. Halaga na 7 na umaga, kasama ka piling ang inyong happy man every day, yung partner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagamal Pa at Yami Pa. Star DJ at Tonya na Bala is my name, and music is my game. Ito pa rin po ang natutok sa inyong himpilan na gaatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM. Pinoy Morning na sa Star FM.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Kung saan papasok po tayo ng ating balita sa ating sister station. Tayo po'y dumako dyan po sa Bombo Radio Malaybalay. Kung saan high-ranking official ng NPA at tatlong kasama nito patay sa magkakasunod na enkwentro sa Agusan del Sur. Para sa buwan tayo ng balita na yan, makasama natin live and direct mula dyan sa Bombo Radio Malaybalay, si Bombo Cristina Gabunada. Bombo Cristina, please come in. Good morning.
1: Star FM Live Report.
2: Patay ang apat na miyembro ng New People's Army o NPA, kabilang ang sinasabing top NPA leader sa Region 10 at sekretary ng North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC matapos ang magkakasunod na engkwentro sa pagitan ng militar at nasabing grupo sa barangay Bakingking Esperanza, Agusan del Sur. Kinilala ng militar ang mga nasawi na sina Julia Cagadas alias Carada na sinasabing top NPA leader sa Region 10 at sekretary ng NCMRC na may reward money na 5.3 million pesos at may 11 na standing warrant of arrest sa iba't ibang kaso, kasama rin sa mga nasawi sina Juni Masigyawa alias Kikoya, Gerald Basason alias Doydoy at Roche May of Mirafentas Bihaga alias Maki. Ayon kay Lieutenant Colonel George Halyurina, commanding officer ng 8th Infantry Battalion ng Philippine Army, anim na magkakasunod na engkwentro ang naganap bago na patay ang mga nasabing membro ng NPA. Unang naganap ang engkwentro noong Setyembre 10, sa habang 5 pang engkwentro ang naganap noong Setyembre 12 sa nasabing lugar. Na-recover din ng mga sundalo ilang high-powered firearms mula sa nasabing mga individual.
3: We're able to conduct a coordinated focus military operations against the remnants of FCMRC led by Julia Cagadas alias Reba alias Nanay. The operation resulted in a series of 6 armed encounters, resulting in the neutralization of 3 CPG personalities, including that of alias Reba, the notorious secretary of FCMRC, and the recovery of 3 high-powered firearms.
2: Mula sa Bukidnon, Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Star FM, top of the hour news.
0: Maraming salamat, Bombo Cristina Gabunada, live and direct mula dyan sa Bombo Radio Malaybalay. Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at naman sa bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
4: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
5: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
6: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
7: Star FM across the nation.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
9: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Oras sa Star Nation, Cebu, Kabluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 34 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:34 in the morning.
1: Good morning!
0: Narito na Star Nation ang ating pandagdag kaalaman. Ngayon pong pandagdag babusog. Ngayon mag-aampo Star Nation ng Lunes. Ready ka na ba? Aba, ready na ako.
2: Napapanahon at makabuluhang usapan. Ngayong umaga, susuriin at hihimayin ni Antonio Lambada.

0: Siyempre, Star Nation. Ngayong umaga na to, panigurado. Talaga namang kompletos rekados na ang ating magahan. Basta may pandesal at tinapay sa pagkainan. Dahil walang matigas sa tinapay sa taong gutom. Star Nation! Napag-uusapan natin ang pandesal o tinapay. Alam ba rin niyo ba kung kailang ginawa ang pinakamatandang tinapay sa buong mundo? Inilala nga po bilang pinakamatandang tinapay sa buong mundo, Star Nation, ha? Ang tinapay na matatagpuan sa History Museum sa Galati sa Romania. Ginawa ito, Star Nation, noong 1891. At hanggang ngayon, ay nananatili itong buo at naka-preserve. Ang nag-bake nito, Star Nation, ay si Vasil Pamphile noong 1891 sa Genoa, Italy. Ito'y dahil sa ika-4 anibersaryo noon ng pagkakadiskubre sa bansang Amerika. Bumalat nga ho ng maliit na kumuha ng maliit na parte noong 2010 ang Faculty of Food Science and Engineering para malaman ang mga produkto o sangkap na ginamit dito noon. Alam ba rin niyo ba, Star Nation, ang tinapay ay hindi pa nabubulok o walang amag sa loob ng 120 years. At sinasabi nga pong ang ginamit na harina, levadura at ilang sangkap dito ay mataas na klase at hindi na makakita pa ng mga ingredients na ginamit dito sa panahon ngayon. Ayan, Star Nation, ha? Ayan ang tinapay na pinakamatanda sa buong mundo na ginawa noong 1891. Karamihan, Star Nation, di ba ang mga pandesal o tinapay? Ayan ang number one na breakfast, di ba? Samahan mo na lamang ng itlog. O di naman kayo ng hotdog, no? Ay, kesarap naman yan! O di naman kaya butter, di ba? Mantikilya. Yes, Star Nation, natin ang barang-usapan sa umaga. Ngayon po Lunes, sakay ganda. Ang pinakamatandang tinapay sa buong mundo. Ara sa buong kabuluan ng Pilipinas, 38 star minuto na makalipas alas 5 na nagpapagandang madaling araw. 5:28 in the morning. Balik ito ka tayo. Ito pa rin po sa inyo yung himpilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Pandesal sa gabi, pandesal masarap at may kape. 102.7

Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Here now is Star FM's top of the hour news.
1: Starvation, narito na ating top of the hour news sa oras na ito. Naghahanda na ang Philippine National Police ang mga kinakailangang security measure para sa dalawang araw na transport strike ngayong araw ng Lunes at Martes, September 14 at 15. Ay kinasana ikakasanga ng grupong manipela bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakataas na ang alerto ng mga police unit sa mga lugar na inaasang pagtitipunan na mga nagpaprotesta, kabilang na ang bahagi ng Filcoa sa Quezon City. Nataasan din ang mga police chief at territorial units na makipag-ugnayan ng malapitan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang mapanatili ang seguridad at maayos na crowd management. Pumuri ng PNP ng koordinasyon upang magbigay ng tulong sa mga commuter na posibleng ma-stranded sa kalsada dahil sa tigil pasada. Sinabi ng Nartates na nauunawaan ng pambansang pulisya ang inahin ng mga transport group sapagkat maging ang kanilang sariling mga tauhan na nagmamaneho ay apektado rin sa patuloy na pagtaas ng fuel prices. Inaasahan ng PNP na mananatiling mapayapa at maayos sa mga ikakasang protesta. Ngunit akanda pa rin ang mga nakaragdagang security forces sakaling magkaroon ng hindi inaasahang emergency o iba pang insidente.
0: Star FM, top of the hour news.
1: Samantala, Star Nation, pasok tayo ng ating balita sa ating sister station. Kung saan tayo po dadako dyan sa Bomboradyo Coronadal. Kung saan Star Nation security alert dyan po sa Cotabato City. Matapos ang dalawang pagsabog bago ang BARMM elections. Para sa buong detalye ng balita na yan, mga kasama po natin. Live and direct mula po dyan sa Cotabato City, si Bombo Charles Reyes. Bombo Charles, please come in. Good morning.
0: Star FM Live Report.
2: Seguridad sa Cotabato City higpit na minamonitor matapos ang magkahiwalay na pagsabog bago ang BARM election.
3: Higpit na minamonitor ngayon ng mga otoridad ang ilang lugar sa Cotabato City matapos ang dalawang magkahiwalay na pagsabog kagabi ilang oras bago ang gaganaping BARM parliamentary election. Sa inisyal na impormasyon, may naitalang pagsabog sa Porok Amirol, MB Kalanganan, Cotabato City na nagresulta sa pagkakasugat ng isang individual. Ilang minuto naman ang lumipas nang maitala ang isa pang pagsabog sa Dato Udtog, Matalam, Malagapas sa Barangay Rosary Heights, Adjes, bandang alas 8 Adjes ng gabi. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 2 kasama ang mga duty na investigador na pinamumunuan ni Police Major Tugaya Z. Alfonso, Station Commander, matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen. Sa paunang imbestigasyon, pinaniniwala ang nagmula sa isang tumpok na basura ang ikalawang pagsabog habang nakita rin sa lugar ang mga nagkalat na pirapirasong basura. Patuloy naman ang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang aktwal na sanhi ng mga pagsabog kasama na kung magkaugnay ang dalawang insidente at kung may taong nasa likod nito. Samantala, inaasahang mananatiling mahigpit ang pagmamatsyag ng mga security forces sa lungsod ng Cotabato lalo na sa mga lugar na dinadagsa ng mga botante at supporters bilang bahagi ng seguridad para sa BARM parliamentary election.
2: At mula dito sa Cotabato City, ako si Bombo Charles Reyes.

0: Antonio Lambada.
1: Uy, maskulado, saging. Ano ba yan? Dati, jumbo hotdog, ngayon naman, saging. Para Star Nation, sumuha kabuluhan ng Pilipinas, 16 na Star Minuto na makalipas na sa East Taubaga, 6:16 in the morning.
2: Good morning!
3: Weather Balita!

0: Tarnation, mula rito sa ating Starfair Weather Center. Narito ang ating ulat panahon ngayong araw po na Lunes, September 14, 2026. Sa Tarnation, meron tayong namataan na low pressure area sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po yung nasa layong 3,230 kilometers, Tarnation. At ito nga po yung sa Eastern Visayas. Pero ito po ay wala pong epekto dahil sa sobrang layo nga nito, wala po ito epekto sa ating mayiging lagay na panahon ngayong araw po ng Lunes. Habang ang habagat na po, Star Nation, ay wala rin po epekto sa atin dahil ito po ay nasa Indochina dahil ang mga bagyo ay nandun po sa bansang China. So nakaka-epekto po sa ating bansa ngayon ay ang Easterlies o yung mainit na hangin na gagaling po sa Dagat Pasipiko. Kaya asahan po, Star Nation, ay dyan po sa Batanes at Babuyan Islands ay maulap hanggang sa maulap na mga nakalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Habang sa nalalaping bahagi ng bansa, maging po ang Metro Manila, magiging maasahan po, magiging maliwalas po ang ating panahon, liban na lamang po sa biglaang pagulan sa hapon at sa gabi dahil naman po yan sa localized thunderstorm. Habang dito po sa Metro Manila, yung ating magiging mga asana temperatura ay aabot hanggang 32 degrees Celsius. Habang dyan naman po sa Baguio ay hanggang 34 degrees Celsius. Sa Visayas po, particular po dyan po sa Metro Cebu, aabot ang temperatura ng hanggang 33 degrees Celsius. Habang dyan naman po sa Tacloban ay hanggang 34 degrees Celsius. Sa Mindanao naman po, particular po dyan po sa Metro Davao, aabot ang temperatura ng 32 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga naman po ay 32 degrees Celsius. Sa Nation, si sumikat na po si Aring Araw, kanina pong 45 star minutes after 5 in the morning. Taas hanulubog naman po ito mamayang 59 star minutes ng alas 5 ng hapon. Star Nation, lagi paalala ng Star DJ Antonio Nambada, huwag kalimutan magbaon pa rin po ng payong. At syempre pananggalang sa ulan o naman kaya pananggalang sa init ng araw. At syempre tubig, iwas dehydration at mahabang-mahabang pasensya. Mula rito sa Star FM Weather Center, yan ang ating ulat panahon. Hatid po sa inyo ng 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
2: Star FM.
3: Basta radyo sa FM.
4: Ayos na.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio Lambada.
1: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live po. Share mo.
0: Aras-aras Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 34 na Star Minuto na makalipas. Ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:34 in the morning.
2: Good morning!
0: Star Nation, another day, another trivia naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star kaalaman.
3: Star Trivia number one.

0: Star Nation, sa ating Star Trivia number 1. Alam ba niyo ba, Star Nation, na ang Venice, Italy ay tinatag sa isang lagoon at binubuo ng humigit kumulang na 118 na mga maliliit na islands na magkakaugnay ho ha, sa pamagitan ng daan-daang tulay. Matawin niyo, Star Nation, na 118 islands. E sa halip nga ho na karaniwang kalsada, malaking bahagi ho ng transportasyon dito ay sa pamagitan po ng mga waterway. Kaya normal lang daw makita ng mga water taxi kung tawagin at gondola na parang mga sasakyan sa kalsada. Pero nasa tubig. Eh ang Venice Lagoon kasi, Star Nation, ay isa ring UNESCO World Heritage Site dahil sa natatanging nga pong kultural at historical na kahalagahan ito. Ha. Kaya sa Venice, Star Nation, kapag may nagtanong, may traffic po ba? Ang sagot, oo. Pero huwag kang mag-horn. Na kasi bangka ang sumasagasa. O sumagasa. Di ba? At kung late ka sa work, Star Nation, eh pwede mong sabihin daw na, sorry boss, na-traffic ako sa kanal. Kaya sa Star Nation natin, ha, kung gusto mo ng exciting na transportasyon, aba, pumunta ka na sa Venice, sa Italy.
1: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Star Nation, ha, ilang alpine regions ho sa Switzerland. Alam ba rin ba na may traditional na tinatawag na Alpabzug? Kung saan ibinababa po ang mga baka mula sa mountain pastures pagkatapos ng summer grazing season. Grabe, no? At hindi lang po basta baba. May celebration pa. Kadalasan kasi, Star Nation, nilalagyan ng makukulay na bulaklak, ribbons at malalaking cowbells ang mga baka bilang parte ng traditional festival. Para sa mga farmers kasi, Star Nation, paraan ito ng pagdiriwang matapos ang isang matagumpay na season sa Alp. Kaya imagine mo, Star Nation, ha, may parada, may musika at ang mga baka ang mga celebrity ng araw na iyon. Kaya talagang mas todo pa ang outfit, Star Nation, ha, na mga baka kaysa sa atin kapag may mga Christmas party. Kasi sa festival na yan, Star Nation, eh may mga bulaklak, may mga accessories pa at tagtutunukan pa ang mga kampana ng mga baka. Eh, samantalang tayo, nag-iisip pa kung repeated outfit ba ang suit natin o panibagong OOTD na naman. Ayan, Star Nation, ang ating Star Trivia, ha, para sa inyong Star Kalaman. Ngayon pong araw ng Lunes, ito pa rin po yan sa inyong himpina nag-atid ng Music, Entertainment, Trivia, News and Information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Star Trivia, para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano.
7: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
5: Sangla.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana,
9: goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano.
9: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
5: Sangla.
10: Personal loan.
12: Jewelry.
11: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana,
9: goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
17: Mmm! Holiday!
16: Almusalin ng nam!
17: Good morning!
16: Pagtanghalian,
17: uy, may birthday ba?
16: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
17: wow! Palo Cebuana!
16: Hapunan linam nam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
17: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
18: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
19: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
18: Orokan Icebox?
19: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
18: Oo, mano. Peka, Ano mga ba ang dala mo?
19: Edi lahat ang laman ng ref natin.
18: Ayos ah.
6: Orocon, maayos ang buhay mo.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: 102.7.
3: 102.7.
0: 102.7.
1: 102.7.
0: 102.7.
1: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7.

0: the one and only Antonio Lambada. Star FM, it's all for you. Like, more, share, more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Oras sa Star Asia, subuka Blue Arab Pilipinas, our Philippine Standard Time. 6 minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 6:54 in the morning.
2: Good morning!
0: Kanina nga, Star Nation, ay bago mag-alas 6 nga ng umaga, ay isinailalim nga ho sa COMELEC Control ang Cotabato City matapos nga po ang ilang insidente ha ng election-related violence kagabi ho yan o yung bisperas po mismo ng BRMM parliamentary elections. Kasabay nga po nito, isinailalim nga din po sa COMELEC Control ang Maluso, Basilan dahil nga ho sa issue ng pre-shared ballots. Agad naman po ipinagutos sa COMELEC ang reprinting ng mga apektadong balota. Sa madala rin, Star Nation, ay nakatutok na rin po ang buong pwersa ng Bombo Radio at Star FM. Diyan po nga po sa gaganapin po natin sa makasaysayan nga ho na Bangsamoro Parliamentary Election. Na kung saan nga ho, sama-sama po natin tututukan yan. Yung mga latest update, kaganapan. Yan, Star Nation, sa makasaysayan nga pong halalan ngayong araw po yan ng Lunes, September 14. Kasakasama po natin ang 93.7 Star FM Cotabato at ay lang po mga sister station natin na nakatutok din po sa kaganapan nga ho sa ating Bangsamoro Parliamentary Election kung saan nga ho kaninang umaga kung saan madaling araw pa lamang po ang marami na po nakapila na mga kabombo at ka-Star Nation po natin sa mga ilang po mga polling precinct. Lalo na po dyan po sa Cotabato City Central Pilot School na ang haba na po ng pila kanina pa pong madaling araw. And habang sa kinaroroonan nga ho ni Star DJ Lexi dyan po mismo sa Vilo Central Elementary School ay all set na rin ho ha. Nakaready na rin po ang ilang po mga botante para makaboto. At itinintay na lamang po yung senyales o ng pag-uumpisa ng pagpasok sa mga polling precinct. Hingi po tayo ng update dyan, Star Nation. At syempre, for the meantime, papaalam na muna ang inyong lingkod. Muli tayo mag-arniga mamayang alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. At syempre, pagpatak na alas 7 ng umaga, pangkompleto sa Ricardo sa umaga, hihatid po sa atin mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bobo News Center Mercari at Simulcast Nationwide. Kaya mo natin ang nakatutok, Star Nation. Dito pa rin po sa inyong impila na nagahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: Star FM.
0: Star FM. Here we go. Here's Craig David. Para sa awiting Insomnia. Star DJ Antonio Lambada is my name, and music is my game. Good morning!

0: sa radyo. Bumbo!
1: Anin na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines.
2: Bumbo Radyo Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radyo Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Lunes, ika-14 sa buwan ng Setyembre taong 2026 at ngayon ang araw ng Bangsamoro Parliamentary Election. Sa ating Christmas countdown naman, meron tayong 102 days before Christmas Day.
3: Sa ating mga headlines, apat na insidente ng mga pamamarila at pagpapasabog na itala sa Cotabato City bago pa man ang historic parliamentary elections.
4: Ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao under a Commission on Elections Control na mahigit 800 man mga maguro ay hindi makakapagsilbi sa araw ng halalan.
3: Samantala, si Pangulong Marcos itinangging gawa-gawa o stage drama lamang yung naging pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez.
4: 11 boto naman kailangan para mabago ang 16-vote threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon niya sa Senate Impeachment Court.
3: At sa ating balita sa iba, yung dagat, si U.S. President Donald Trump hinimok si Ukrainian President Zelensky na itigil ang pag-atake sa Russian diesel infrastructure. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: The Vote 2026, the historic BARM parliamentary elections.
3: Tiniyak ng Philippine National Police ang kanilang kahandaan sa harap ng kabi-kabilang insidente dyan sa bahagi ng Bangsamoro Region. Ayon sa pambansang pulisya, may magiging o ano ba ang magiging lagay ng panahon ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ay kanilang maigting na tutugay-gayan. Dagdag pa ni Police Lieutenant Rochelle Evangelista ng Cotabato City Philippine National Police, may mga nailatag silang force multiplier at mga grupo na katuwang nila sa pagbabantay sa eleksyon ito at sa pagpapanatili ng kaayusan sa kabuuan ng Bangsamoro parliamentary elections sa kabila ng mga naunang insidente. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Rochelle Evangelista.
5: Tuloy-tuloy po, no, regardless of ano po yung magiging weather condition natin. As of now, yung weather condition po natin dito sa Cotabato City is fair naman, ano, bago lang nagtapos yung ulan kagabi, no, but yung ating mga security personnel, no, gabi pa lang or kahapon pa lang nandoon na po sa mga schools na polling centers, doon na po natulog at doon na po magbabantay, no, for hanggang matapos po itong election period natin. Regardless of ano man yung weather condition natin, nahanapan po ng paraan ng inyong kapulisan. Meron po tayo kasing advance command post if during the D-day of the election po, no? Which include aside doon sa mga security sectors natin, both the augmented as well as from Police Regional Office Bar po na binibigay. Meron po tayo

0: makakatulong in terms of bukas po, hindi lang po kasi concern natin aside sa security as well as yung safety ng areas ng polling center as well as po yung mga health po ng ating mga kababayan, since we all know na meron pong mga vulnerable citizen natin na magjo-join o magkakas din ng vote, like example yung ating mga matatanda, mga buntis. So yan po, isa din po naging part natin as force multipliers.
1: Lagyan ng mga pahayag ni Police Lieutenant Rochelle Evangelista ng Cotabato City, Philippine National Police sa panayam ng Bombo Radio Philippines.
2: Siguro naman ang Philippine Army na naka-alerto ang kanilang hanay sa mga banta para dito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Gayun din naman ang pagmumonitor sa mga lawless armed group. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang spokesperson ng 4th 6th Infantry Kampilan Division. Siniguro din ang hanay ng Philippine Army na maayos na lumagda ang kinaukulan at bawat political party alinsunod yan sa mga pagpapatupad ng kayusan sa nagaganap na parliamentary election.
3: Well, 6th Infantry Division is actually confronting the local terrorist group, Daulah Islamiyah, Hassan Group, and the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Bumos Faction. But based on the latest assessment, itong mga grupo na to, hindi na natin masasabi na significant pa para para maantala yung mga preparations natin at masasabi natin na manggugulo. Kung mayroon man tayong binabantayan, yung mga lawless armed group na may hawak po na mga loose firearms dito sa area, in particular sa Maguindanao provinces at special geographic area, ganun pa man, very successful na rin yung mga ginawa nating mga peace covenant signing, memorandum of agreement, na kung saan lahat naman po na nandoon, not only COMELEC, PNP, and AP, kasama na rin natin yung iba-ibang political parties, iba-ibang kandidato, mga local government chief executives, lumagda na lahat ay magtulong-tulong to ensure na magiging...
1: Bagian ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines dito kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Kampilan Division, dyan pa rin sa area ng Bangsamoro. At kaugnay pa rin mga kabombo ng mga kaganapan dyan sa kauna-unahan, very historic ho ito, na parliamentary election sa Bangsamoro. Apat ho na insidente yung naitala ng mga pamamaril at pagsabog dyan sa siyudad ng Cotabato. So alamin natin ang latest sa pagtutok dyan ng Star FM Cotabato.
4: Bombo Dennis, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kakapasok lamang ng balita. Sunod-sunod ng putok ng baril ang ating rinig mismo sa area na ito, mga kabombo. Mga ka-Star Nation, kung saan nga po ngayong umaga, sipok itong Bombo Network News ay nagsitakbuhan ang mga tao. May nakita rin po tayo na may mga inaakay at naghihingi ng saklolo kani-kanina lang sa Bombo Mga Tradition. So sa ngayon ay andito na ang ating mga authorities. May mga ambulansya rin po tayo na nakita sa area bago ngayon, ngayong umagang ito. Ayan, nakikita po natin sa screen ng ating FB Live, mga kabombo, mga tradition, na itong mga pagtakbuhan ng mga tao at saka may mga nakita rin po tayo kanina na nag-over the backboard mula sa Pangalan. Ayan, so nakikita po natin itong akay-akay na isang tao na naghihingi mismo ng saklolo. So sinasabi na nanggaling daw yung sunod-sunod na putok ng baril sa Cotabato City Pilot School kung saan niya ginaganap itong butuhan sa parliamentary elections ng Bangsamoro Region. So far, ito ay malapit po sa Cotabato City Police Office, Police Station 1, itong school na ito. And yet, may mga insidente na ganito na nangyari dito sa mismo sa downtown, mga kabombo. It's a heart of the city. Samantala, mga kabombo, mga kasarnation, kagabi, na magkakahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala dito sa Cotabato City mula hapon hanggang hating gabi. kaunang linggo, Setyembre 13, ilang oras bago ang kauna-unahang sa mga appointments sa elections ngayong araw, Setyembre 14.

0: Jose, naganap ang mga insidente sa kabila ng pinaiting na presensya ng pulisya, militar at ibang security forces sa iba't ibang bahagi ng lungsod bilang bahagi ng paghahanda sa halalan. Unang mga itala, bakit alas 5 ng hapon, ang unanaw indiscriminate firing sa barangay Bangal, barangay Rosary Heights, yung saan nagpatutok po niya no, ang isang lalaking sa kahit ng itim na minivan gamit ang 5.56 rifle na karikoder sa lugar ng kauhan ng Cotabato City Police Office ng 7 basyon ng 5.56 cartridges cases at ibang hindi pa napatutok ng bangla ng kaprehong kalibre. Ayon sa tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, Police Lieutenant Rochelle Evangelista, sa naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato, wala namang naiulat na nasaktan o napinsala sa natunang insidente habang patuloy ang kanilang pagtukoy sa suspect at iba pang posibleng lead. Takong alas 8:05 naman kagabi, mga kabungo, nang maitala ang pinsabog sa Purong Abiron, Barangay Abanda, Barangay Talanganan, Cotabato City, na ikinasugat ng isang lalaki na nakilalang si alias Zia. Patay sa paunang investigasyon, naghihintay umano ang biktima sa kanyang buhos na construction foreman na makakita ito ng puting liwanag bago makarinig ng malakas na pagsabog na naging sanhi na kanyang pagkasugat. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang mga tauhan ng Explosive Ordnance Division upang matiyag ang kaligtasan sa lugar habang nagpatuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng pagsabog at pagkakakilanlan ng mga responsable. Ilang minuto, mga kabombo, lumipas. 5 minutes lamang ang agwat na kung alas 8, just ng gabi kagabi. Isa na namang pagsabog ang naitala sa bahagi ng Dato Utong Matalang sa Malagafas sa Rosary Heights 10, Cotabato City. Ayon sa paunang ulat, nagmula umano sa isang basurahan ang pampasabog na nagdulot ng pagkalat ng mga basura sa paligid. Ngunit wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. At sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad kabilang na ang Cotabato City Explosive and K-9 Unit ang naturang insidente. Pinakamalubha naman sa apat na insidente kagabi ang naganap takong alas 11:40 hanggang alas 11:55 ng gabi, Bombo Dennis, sa harap ng Tato Usman Mampel Elementary School sa Barangay Baguados, kung saan 3 katao ang nasawi at 15 iba pa o 15 itong mga nasugatan. Kabilang sa mga nasawi ang 88-anyos na si Edal Casan Antog, residente ng Puroca, Tulingan, Baguados, Cotabato City, habang hindi pa nakikilala ang dalawang mga lalaking nasawi. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtipon umano ang ilang grupo sa lugar upang pagbira ng maanda para sa halalan ngayong araw ang magkaroon ng tulungan na namuli sa mainitang pagkasalo at memoril. Agad naman...
1: Sige, pakinggan natin ang tinig ni Lieutenant Rochelle Evangelista, Bombo Tom.
2: As of now, Sir Ray, no, hindi po po natin nasasabing ganun kasi under investigation pa po ito. And hindi pa po natin, so hindi po natin walang masasabi na ito yung incident, election related incident dahil under investigation pa and it's too early to sabi natin finalize yung sinasabi natin regarding what would be the motive. Ayan po, salamat Sir Ray, ano, at mga kababayan, yung inyong kapulisan po ay on the top of situation pa po, ano, always be keen observer kung sakali pong meron pong danger o maaari pong kadudadudang mga individual, agaran lang po ninyong i-report sa inyong kapulisan at agaran pong magre-respond ang ating kapulisan na nandyan na po naka-deploy po sa iba't ibang area ng ating city, no. Since bukas po is darating na po yung ating halalan, ang aming request lang sa ating mga kababayan na i-exercise po natin yung right ninyo magboto, no, and be cooperative lang po sa ating mga authorities, sa COMELEC as well as sa LGU kung ano po yung mga panuntunin, no, pagdating sa pagboto po. Mayroon po tayong sinusunod na panuntunin na sinasabi pong PBA, no? Pila, boto, alis. So, mas maganda po after po natin magpila at magboto, agaran na po tayong umalis sa area para po hindi po tayo makadagdag ng gulupa dahil marami rin ang boboto pa. So, kung may mga information na hindi unverified information or posting na hindi po galing sa otoridad, wag po agad maniwala dahil mas maganda po na tumawag kayo o magtanong po kayo sa mga otorisadong otoridad na maaring may alam po sa katotohanan po ng information. So, yun lang po, Sir Ray. Maraming salamat po sa iyo sa Bomborad.
0: Tinigan ni Police Lieutenant Rochelle Evangelista ang naging eksklusibong tanayam ng Sir Trump Cotabato. Sa gitna na magkakasunod na insidente ito, mga kabombo, na nanatili ang panawagan ng mga otoridad at mamamayan ang pagpapanatili ng katahimikan at pag-iwas sa anumang kilos na maaaring magdulot ng takot o karagdagang karahasan. Ngayong araw ang kauna-unahang bansamoro parliamentary elections kung saan pipili ang mga botante na kanilang magiging kinaptawan sa 80-seat bansamoro parliament. Sa kabila ng mga insidente na itala bago ang halalan, umaasa ang mga bansamoro na hindi mananaig ang takot at karahasan at sa halip ay may pahayag ng bawat botante ang kanilang tinig sa pamamagitan ng mapayapa at responsableng pagboto. How's that, Bombo Dennis?
1: Okay, nakikita namin na para sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay na nakikinig lamang ano, at bumabiyahe sa at nakatutok sa ating Bombo Mobile app o radyo ay nakikita ho natin mga kabombo, mga Kastar Nation, yung kasuotan ngayon ni DJ Tom, nakasuot siya ng bullet vest at helmet ano. So paano naman yung pwesto ninyo, DJ Tom, para sa kabatiran ng ating mga kabombo at mga Kastar Nation sa mga gantong insidente? Meron bang sapat na presence ng ating mga otoridad dyan sa paligid na pinagdarausan itong eleksyon, DJ Tom?
0: Ayun nga, Bombo Dennis, bago tayo pumasok sa ating Bombo Network News kanina, ay nagkaroon nga mismo ng sunod-sunod na putok ng baril na rinig hanggang dito sa kinakatayuan natin kung saan malapit lamang ang isa sa mga eskwelahan o elementary school na pinagdarausanan ng butuhan para sa parliamentary elections. So napansin natin kanina na right after ng sunod-sunod na putok ng baril ay agad na rumisponde ang ating mga otoridad at yung nakatambay na tangki de guerra dito sa May Cotabato City Plaza ay agad na pinahururot papunta sa elementary school kung saan di umano nangyari yung pamamaril, yung sunod-sunod na pamamaril, mga kabombo. So ayun, nakita natin kanina na kumpirmado na may nasugatan sa nangyaring sunod-sunod na putok ng baril. At kami dito kanina ay nagsitakbuhan yung mga tao punta sa aking kaliwang direksyon, mga kabombo.
1: Okay, babalikan namin yung linya mo dyan mamaya, DJ Tom, ano, para sa mga mas malinaw pang update kaugnay nito sa mga development ito, lalo't ongoing pa yung investigation ng hanay ng pambansang pulisya. From your end, DJ Tom?
0: Maraming salamat at magandang umaga, mga kabombo, mga kasarnation, at mula dito sa Cotabato City, ako si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. Para sa The Vote 2026 coverage of Bangsamoro Parliamentary Elections coverage ng Star FM at Bombo Radio. Basa Radio! Bombo!
3: The Vote 2026 Breaking News.
1: Yan mga kabombo, ang ating breaking news habang ongoing itong ating broadcast ay sunod-sunod na putok ang narinig dyan po sa Cotabato City. Kala pa tayo ng mga karagdagang report sa nagpapatuloy na Bangsamoro Parliamentary Elections. Bombo Jai?
4: Yes, Bombo Dennis, ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao under a Commission on Elections Control na mahigit 800 naman ang mga guro ay hindi makakapagsilbi dito sa araw ng halalan. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner.
5: Isinailalim na sa COMELEC control ang Cotabato City matapos ang ilang insidente ng election-related violence kagabi, bisperas yan ng Bom Parliamentary Elections. Kasabay nito, isinailalim din sa COMELEC control ang Maluso Basilan dahil sa issue naman ng pre-shaded ballots ayon yan sa Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, dahil ito sa serye ng mga pagpapaputok at pagsabog sa ilang bahagi ng Cotabato City kagabi. Kinumpirma rin ni Garcia na tatlo na ang nasawi sa magkaiwalay na insidente ng pamamaril habang 15 naman ang nasugatan. Para naman sa Maluso, Basilan, agad na ipinag-utos ng poll body ang reprinting ng mga apektadong balota matapos matukoy na nakompromiso ang mga balota sa 36 na mga presinto. Sa ilalim ng COMELEC control, ang poll body ang direktang mamamahala sa mga nasabing lugar at magtatalaga sila ng administrator para dito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
6: Commission ng Commission and Bank, ilagay ang Cotabato City under COMELEC control. At asahan nyo, hanggang maya-maya lamang magdi-designate ang COMELEC ng pinaka-administrator natin na siyang mamamahala ng halalan dito sa Cotabato City. Ito po ay dahil sa mga pangyayari kagabi, tulad ng una, yung pagpapuputok at sa awa ng Diyos, wala naman pong natamaan ng una. Yung pangalawa naman, yung pagsabog. Pangalawa, inilalagay din namin under COMELEC control ang Maluso, Basilan. We determined as of last night, compromised yung 36 of the 68 precincts ng mga balota. Nalaman namin na ito lahat ay na-pre-shade. As to kung sino ang nag-pre-shade, alam na namin, pati yung mga detalye. Later na lang din namin yung bibigay sa inyo ang detalye. Pero ang importante, una, nilalagay namin siya under COMELEC control. Number two, ina-assign namin din ang isang official ng Commission of Election na miyembro ng Special Action Team na nandun ngayon sa Basilan bilang administrator.
5: Samantala, umabot naman na sa 839 na public school teachers ang umatras sa kanilang tungkulin bilang miyembro ng Electoral Board para sa unang barn parliamentary elections ngayong araw. Ayon kay Garcia, karamihan sa mga gurong umatras ay mula sa Maguindanao del Sur, habang ang iba ay mula sa Lanao del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area. Kabilang sa mga dahilan ng pag-atras ang pagkakaroon ng kamag-anak na kandidato sa parliamentary elections at iba pang conflict of interest. Otomatiko namang papalitan ng mga gurong hindi makakapaglingkod ng Special Electoral Board na binubuo ng mga tauhan ng Philippine National Police. Sinanay at sertipikado naman ng Department of Science and Technology ang mga naturang PNP personnel para sa pag-ooperate yan ng automated counting machines. Sinabi ni Garcia na hindi maapektuhan ng pag-atras ng mga guro ang halalan dahil may nakahanda namang mga kapalit. Anya, mahigit 2,000 PNP personnel ang sinanay bilang bahagi ng contingency plan ng COMELEC. Nilinaw rin ni Garcia na voluntaryo ang election service ng mga public school teachers kaya hindi sila kakasuhan dahil sa pag-atras sa kanilang tungkulin. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
7: Therefore, automatically replaced na sila ng ating mga special electoral board members. So patuloy yung monitoring natin. Ang maganda kasi katulad dito sa Cotabato, may naka-standby kami, kulang-kulang 200 na PNP personnel, duly trained and with certifications coming from the DOST. Pwede silang pampalit sa mga electoral board members natin na regular public school teachers just in case na hindi sila makapaglilingkod. Yung mga
5: special coverage ng Bombo Radyo Philippines sa Barn Parliamentary Elections. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating tuloy-tuloy na balitaan, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon, direkta, live, mula ho dyan sa Bangsamoro Region, sa nagpapatuloy itong parliamentary elections, si Dr. Arwin Serrano ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, ang National Coordinator po ng naturang lupon na nangangasiwa dyan sa ilang mga aktibidad. At pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. This is Bombo Dennis Hamito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Dr. Arwin, kumusta na po kayo? Maganda umaga.
8: Yes, magandang umaga po, Bobo Dennis, Bobo Jaira, at sa ating mga maraming tagapakinig.
1: Mm-hmm. Eh, mula ho dito sa Makati, nabalitaan po namin sa pamamagitan ng aming team dyan sa area ho ng Cotabato na may mga insidente na naitala. So far, kumusta naman po ang ating mga kasamahan sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting and yung overall observation po ninyo sa nakalipas na mga oras sa Doc Arwin? Okay, check natin maya-maya yung linya ni Doc Arvin, ano? May mga adjustment lamang ho tayong gagawin. Doc Arvin, please come back. Oo, sapagkat very important matters itong mga development po na ito. Mula kahapon, I think may mga na-monitor yung Commission on Elections and very recent incident itong kanina. Habang ongoing po itong broadcast po natin na ito, ay may mga pumailan lang na mga putukan ng baril and panibagong incident ito. But still checking dyan sa Philippine National Police kung sino yung nasa likod po nitong panibagong insidente na ito dyan pa rin sa area ng Cotabato. Malapit daw ito doon sa venue. So, i-check natin kung may kaugnayan. Ano? Basically, ay na-classify ho yan ng ating mga authorities. Kahit kasi may mga insidente, hindi naman ito agad po pwedeng i-associate doon sa ongoing elections dahil may mga existing conflict yung ilan sa mga grupo dyan po sa area ng Bangsamoro. At minsan, nagkakataon na nagkakasabay doon ho sa mga aktibidad. Kaya naman, nagiging maingat ang pambansang pulisya sa paglalabas ng mga impormasyong kahalintulad po nito. I-check natin muli yung linya dyan, maya-maya lamang, mga kabombo at mga consternation. Oras natin, 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga at tayo'y nakasubaybay dito sa mga kaganapan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito mga kabombo ang kauna-unahan. Very historic ho ito. Ngayon pa lamang ho magkakaroon ng parliamentary elections dyan sa Bangsamoro. So i-check na natin muli ang linya ni Doc Arvin Serrano kaugnay ho ng kanilang mga observasyon sa mga nakalipas na oras matapos nga itong ilang insidente dyan sa Bangsamoro Region. Doc Arvin, kumusta na po kayo?
8: Well, maayos naman. Andito kami sa Sierra Central Elementary School dito sa lungsod ng Cotabato.
1: Those incidents ay kumusta naman yung atin pong setup? Nagkaroon ba tayo ng ilang adjustment after ng mga pangyayari para na rin sa ating seguridad and doon sa monitoring natin kung may mga naantala ba na pagsisimula ng eleksyon dahil po dito sa mga pangyayari na ito?
8: Kagabi at saka kanina lang, merong mga katulad dito, merong mga naantala sa pagdadala ng mga balota ng ating mga electoral board at dahil sa napakahaba ng pila mula doon sa tanggapan ng mga tresorero para makuha nila yung mga gamitan at madala dito sa kanilang mga presinto sa bawat voting centers. Pero maliban doon, tuloy-tuloy naman at natutuwa ako na in spite of that delay, marami pa rin nagnanais talaga bumoto at tagsa ang pagpasok ng mga botante natin dito sa BARM parliamentary elections.
1: Okay. Mayroon hong bahagi ng programa para dito sa araw po ng halalan, yung para sa vulnerable sector. Natupad ho ba ito doon sa mga particular sector na kumbaga subject nito pong special lane o yung special hour para ho doon sa mga nasa vulnerable sector, Doc Arvin?
8: Yes, kanina nandito kami sa San Vicente at doon ay eksaktong 5 binuksan yung mga box containing the ACM at saka yung pinakita rin sa mga watchers na mga maaga na nagpunta roon na walang laman yung ballot box at in a few minutes ay ganap ng nagsimula yung botohan doon sa school na yon at nakita namin ito. At meron na rin tayong mga that time, alas 5 ng umaga, meron na rin tayong mga nakaantabay na mga pwedeng bumoto ng 5 to 7 in the morning para sa ating mga may kapansanan, mga senior citizens at mga buntis.
1: Okay. Dahil kayo po ay bahagi nitong delegasyon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting at I heard meron din po kayong presensya doon sa ibang area ng Bangsamoro Region. So far, kumusta naman po yung overall na monitoring po natin outside dyan sa Cotabato City?
8: Well, meron tayong mga volunteers sa 6 na area, sa Tawi-Tawi, sa Basilan, sa Special Geographic Area, sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, at sa siyudad ng Marawi at Cotabato City.
1: Okay. Ang akin pong katandem, si Bombo Jaira, may ilang katanungan din po para sa inyo, Doc Arwin.
4: Sir, good morning po sa inyo. Kung may mga discrepancies po tayo na, ma-encounter, ano yung mga mechanism na gagamitin dito ng PPCRV to coordinate sa Commission on Elections upang hindi agad makapag-conclude no, sa kung anumang cases or incidents na ma-encounter natin?
8: Okay, sa mga ganyang mga pangyayari, kahit ang mga nakaraang halalan, pinagbibigay alam kagad na natin ito sa COMELEC para sa gayon ay paliwanag nila kung merong mga natunghayan kami na mga discrepancy sa mga natatanggap na physical copy ng election returns.
4: Aside from that, knowing the facts, sir, no, na gabi pa lang, may mga putukan na nangyayari, may mga incidents. Even kanina umaga, no, trick yung araw, pero may putukan. Kumusta, sir, yung security? Hindi po ba kayo nangagamba dyan sa mga areas? Or nakikita din natin ba yung presensya ng ating mga kapulisan sa area na yan dyan?
8: Binibiro nga ako ni Chairman kanina na bakit daw parang, parang kalmado daw kayo. Kasi alam naman natin na posibleng mangyari talaga yung mga ganyang mga pangyari at naniniwala kami na on top of the situation ang ating mga security forces, ganoon din ang ating COMELEC.
4: So expected naman yung mga ganyang bagay and anticipated naman na may mga ganyang incident mangyayari. Thank you so much, Sir Bobo Dennis.
1: Okay. With that, maraming salamat po, Doc Arwin. Siguro from time to time kami makikibalita po dyan sa inyo, lalo't may mga tinututukan din tayong karagdagang update kaugnay po dyan sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Siguro paanyaya na lang po para dun sa mga kabombo natin, mga kababayan natin dyan sa area na mag-participate dito po sa aktibidad na ito. Please go ahead po, Doc Arwin.
8: Yes, maraming salamat Bombo Dennis at Bombo Jaira at Harinewa. Malaki ang ating voters turnout para dito sa gagawin nating historic na parliamentary election. Dito sa Sierra Central Elementary School, napakahaba ng pila, napakaraming tao sa labas. At natutuwa kami kasi nakikita natin na marami talagang gustong bumoto. At talagang itututukan ito ng mga kasamahan din natin sa media. At hanggang mamayang gabi ay tututukan natin ito at harinawa ay hindi sana umulan kasi kanina medyo nagbabadya pero makulimlim lang at maganda yung panahon. Maraming salamat sa pagko-cover ninyo at alam ko talagang napakasipag ng Bombo Radyo.
1: Maraming salamat din po sa mga update po na yan. Doc Arwin, ingat po kayo dyan.
8: Yes. Papunta kami ngayon ng BJMP.
1: Mga kabombo at mga Castor Nation, si Doc Arwin Serrano, ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, kaugnay ho nito ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Mamaya may mga karagdagan po tayong update, inggil pa rin dyan sa mga kaganapan sa Bangsamoro Region. Samantala, sa ibang balita. Itong Financial Action Task Force at European Union plano raw na makausap itong si Ombudsman Remulla sa pagtungo dun sa France. Habang ang Ombudsman tuloy din ang investigasyon sa mga kasong kinasasangkutan ng ilang senador na maliban dun sa flood control issues ay may iba pang mga inuusisa ang tanod bayan. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
9: Tuloy ang plano ni Ombudsman Jesus Quispin Boing Remulla na magpunta ng France para kausapin ang mga otoridad ng bansa. Kabilang anya sa mga layunin nila ay ang makausap ang Financial Action Task Force, French Ministry of Justice at pati na rin ang International Criminal Police Organization o Interpol. Bukod pa ito, plano makapagpulong din ang Ombudsman Remulla sa European Union upang masulit ang pagbiyahe sa labas ng Pilipinas. Git niya, ayaw umuna nilang maituring o maging money laundering center at taguan ng nakaw ni Yaman ang Europa kung kaya't balak makausap.
10: Ayan, ang mga agenda namin kasi dyan, that's one, no? FATF, the Ministry of Justice of France, then probably Interpol. We will also touch base with them. And other matters that are related, probably the EU. Because we don't want Europe to be a laundering center, a money laundering center.
9: Kaugnay ang planong pagbuntas sa patuloy na pananatili umano ni na Senadora Loren Legarda at dating ako Bicol Party List Representative Saldico sa bansang France. Posibleng sa huling bahagi ng Oktubre hanggang sa kalagitnaan ng Nobyembre 2026 mag-uumpisa at magtatagal ang kanilang paglabas ng Pilipinas.
11: Sir, if you may po, pwede nyo po i-share kailan po ito magsisimula o gaano po katagal?
10: Anytime from late October to mid-November, yun po yung aming timeline na sineset dito. Kasi nga, kinakailangan everybody's schedule comes in. Because I'm asking the AMLA people to be with us when we talk to the FATF. But mabuti na yung, yung people who report to each other are there with us. Yung sabi lang, yung bas-bas lang talaga ng government sa trabaho namin, recognize naman yan yung trabaho namin ng ibang jurisdictions.
9: Habang sa usaping korupsyon, ibinagan opisyal na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng Tanod Bayan sa mga kaso nitong hinahawakan. Maliban sa anomalya sa mga proyektong flood control, mayroon din anyang iba pang mga kaso ang iniimbestigahan kinasasungkatan ng ilang mambabatas.
10: Iba-ibang kaso naman yan. Not everybody is built with the same, is being charged with the same case. Iba-iba yan eh. Kasi nga, itong mga naging involvement sa iba't ibang hanay na hindi dapat ginagawa, nangyari na yan eh. Kaya iba-ibang krimen yan. Diba? Not everybody's flood control. Some of it can maybe not flood control, but as serious of course.
9: Kaugnay pa rin sa usaping korupsyon, isinusulong naman ng isang senador ang pagkakaroon ng simple at malinaw ng mga patakaran sa proseso partikular ng pagnenegosyo sa bansa. Binigyan din ni Senador Bam Aquino na dapat walang negosyanteng nakakaranas ng pananakot, panggigipid o hinga ng lagay upang maiproseso lamang ang kanilang mga papeles. Git niya hindi pagkakataon para sa korupsyon ang pagkuha ng permit at pagtupad sa isang requirement na tanggapan ng gobyerno. Sa naganap kasing pagdinig kamakailan ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, isinumbong ng ilang MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises ang maggastos at komplikadong pag-renew ng permit hanggang sa tax compliance. May mga alegasyong panunuhol, harassment, pangingikil at iba pang pang-aabuso ang idinulog kaya't hiningan ng konkretong commitment ang BIR o Bureau of Internal Revenue, DTI o Department of Trade and Industry at iba pang ahensya. Naniniwala ang senador na kinakailangang mabilis na aksyonan ang mga kaso ng pang-aabuso at proteksyon kontra harassment sa mga maliliit na negosyante.
12: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
4: Bago pa tayo magpatuloy sa ating balitaan, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may chair for syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si Mommy. Malagang paalala, ang Share for Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Dagdagan pa natin ang ating mga balita, mga kabombo at mga consternation. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naniniwala na ang galit ni Vice President Sara Duterte sa kanya ay may kinalaman sa mga kinakaharap nitong issue. Yung naging pag-aresto naman kay dating Speaker Martin Romualdez ay hindi raw bahagi ng anumang drama hinggil sa palutang dito sa usapin ng flood control at iba pang mga usapin. Alamin natin ang balita ni Bombo Analy Soberano.
13: Itinagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bahagi lamang ng itong drama. No? Eh, dito muna tayo, Bongo Dennis. Wala pa lang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang patulan ang mga batikos at alegasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Ang tugon ng Pangulo ay kasunod na mapahayag ng Vice President kamakailan kung saan tinawag niyang walang utang na loob at di umano'y gumagamit ng illegal na droga ang Presidente, kasabay ng panawagang mag-resign ito sa pwesto. Sa isang interview sa India, sinabi ng Pangulong Marcos na batid niya ang mga pambabatikos ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya, pero wala raw siyang balak sagutin ang mga ito. Sinabi pa ng Pangulo na maaring galit si Duterte sa mga kinakaharap nitong kaso at impeachment trial, kaya siya ang naging pangunahing puntirya ng Vice President. Anya, wala siyang magagawa kung galit sa kanya si VP Sara dahil hindi maaaring pilitin ang isang tao na mahalin siya. Naharap kasi si VP Sara ngayon sa impeachment trial at naglabas kamakailan ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court laban sa kanya, pero agad naman siyang nakapagpiyansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: I hear about them, but I don't really even have a response. She's very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do? You cannot force anyone to love you.
13: Itinanggi din ng Pangulong Marcos na bahagi lamang ng isang drama ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez na kanyang pinsan. Ayon sa Pangulo, political ang mga batikos na nagsasabing binibigyan ng espesyal na pagtrato ang dating Speaker, gait ng Presidente. Ang mga ganitong pahayag ay hindi anya tumutukoy sa proseso ng Korte, kundi bahagi lamang ng mga pag-atake laban sa administrasyon. Kaya hinamon din ng Pangulo ang mga kritiko na tanungin ang kampo ni Romualdez kung sang-ayon ito sa kanilang sinasabi. Nahaharap kasi sa kasong 7.4 billion pesos plunder case ang dating Speaker. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: If he agrees with you, I don't think... Of course, but this is political, right? It's not really a comment on what's happening. It's not really a belief that it is in fact drama. It's kind of may masabi, kailangan may masabi para insultuhin ka or to put you down or sasabihin mali yung ginagawa mo. Basta sasabihin basically pinapatunay nila ng wala kang kwentang tao. So they have to say that. So that's what they're saying. They're not commenting about that's not a comment on the procedures of court. It's just another attack. We get them a lot.
13: Ikinatuwa naman ng Pangulo ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang graft case ng kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Ayon sa Pangulo, matagal nang nakabinbin ang kaso na inihain pa noong 1986. Dahil dito, masaya ang Presidente dahil hindi na kailangang alalahanin ng kanyang ina ang mga kasong matagal nang nakabinbin. Itinanggi din ng Pangulo na may kaugnayan ang desisyon ng Supreme Court sa kanyang pagpili ng susunod na Chief Justice. Sa kabilang dako, inilatag din ni Pangulong Marcos sa mga pangunahing priorities ng ASEAN sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, kabilang ang kapayapaan, seguridad, paglago sa ekonomiya, kapakanan ng mga mamamayan. At bilang chairman ng ASEAN ngayong 2026, kinatawa ni Pangulong Marcos ang 11 bansa ng ASEAN na may halos 700 million population. Binigyang diin ng Pangulo ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan sa rehiyon, pagpapalakas ng kalakalan, enerhiya at seguridad, pagkain at pagsusulong ng digital economy, artificial intelligence at green investment. Isinusulong din ng Pilipinas ang digital literacy, suporta sa kabataan at mas matatag na mga pamilya bilang bahagi ng pagpapalakas ng ASEAN. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Empowerment. ASEAN has always recognized and now ensures that progress must always be genuinely people-centered. To this end, we are investing in smart youth, in digital literacy, and resilient families while safeguarding vulnerable groups to build deep enduring social resilience. Excellencies, ASEAN's enduring strength lies in consensus, bridge building, and constructive engagement across regions. By anchoring peace and stability, expanding prosperity corridors, and empowering our people, we turn shared aspirations into tangible realities. The Philippines, as ASEAN Chair and Country Coordinator for ASEAN-India Dialogue Relations, takes this opportunity to congratulate Prime Minister Modi and India on its successful BRICS chairship.
16: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anneli Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Samantala, sa ibang balita, 11 bilang ng boto kailangan para sa pagbabago doon sa 16-vote threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, anyan kay Attorney Reggie Tunggol ng impeachment court. May balita si Bombo Angelo Aganan.
17: Bombo Denise, nilinaw ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kailangan ng hindi bababa sa 11 boto sa mga senator judge para ma-overturn ang naunang ruling na nagtakda ng 16 na botong bilang ng threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ang paglinaw ni Tunggol ay kasunod ng pagpapatid umano ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chief Escudero na buboto pa rin siya sa usapin ng threshold. Una lang sinabi ni Tunggol na hindi boboto ang presiding officer sa usapin, ngunit nilinaw niyang nagpasya si Escudero na lumahok sa botohan matapos itong pag-usapan ng mabuti. Matatandaan na si Escudero ang nagruling ng 16 na boto bilang threshold sa pagbubukas noon ng impeachment trial bilang pagsunod sa konstitusyon. Sa kasalukuyang setup, 20 lamang na senator judge ang maaaring bumoto dahil 4 na senador ang hindi nakakadalo sa paglilitis. Dahil dito, 11 boto ang kailangan para makuha ang majority at maprubahan ng apila sa naunang ruling. Kaugnayan, balikan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
18: Majority constituting a quorum. So kung ang quorum ay 20 dahil sa Avelino versus Cuenco, then 11 ang quorum, so less than that can vote on the issue, on the apila, kung i-overturn yung appeal ni yung ruling ni presiding officer.
17: Ipinaliwanag din ni Attorney Tunggol na kapag nagtabla ang boto, halimbawa 10-10 Bombo Denise, mabibigo ang motion na i-overturn ng ruling at manatili ang naunang desisyon ni presiding officer Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Bago ang botohan, makikinig ang impeachment court sa mga dating maestrado ng Supreme Court na magsisilbing amicus curiae o friends of the court. Kabilang sa inaasahang magbibigay ng opinion sa September 16, sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno at dating Associate Justice Rodolfo Ascuna. Posibleng sa video conference lamang makadalo si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Tatalakayin sa kanilang mga legal na opinion kung maaari bang iapila ang naunang ruling, kung maaaring ibaba ang 16 na vote baseline at kung ano ang epekto ng mga desisyon sa Avelino versus Cuenco at Bayan versus Zamora. Ito, pakinggan naman natin muli si Attorney Reginald Tunggol.
18: Test ng ating mga senator judges, yung mga legal arguments na ilalatag ng ating mga amici curiae. At syempre, sasagot din naman sila. At dahil dun sa ganung tanungan at sagutan, makakakuhat ngayon tayong mga publiko na nanonood, pati yung mga parties at syempre yung mga senator judges, ng mga legal conclusions para makatulong na mag-desisyon doon sa question na one, kung pwede bang i-appela pa yung ruling na yon. Pangalawa, kung yung 24 baseline ba yon ay pwedeng mapababaan or is that set in stone? At saka pangatlo, kung ano ba yung effect ng Avelino versus Cuenco na kaso vis-a-vis the kaso ng Bayan versus Zamora dito sa ginagawang impeachment trials.
17: Samantala, Bumbo Dennis, sa September 23 naman, isasagawa ang oral arguments ng House Prosecution Team at Defense Lawyer Duterte bago bumoto ang mga Senator Judges sa usapin ng threshold.
19: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa bahaging ito, mga kabombuster nation, dumako na tayo sa mga balita tinutukan ng ating provincial stations. Ang grupong Manibela magsasagawa ng nationwide transport strike ngayong araw. Kontra yan sa pagtaas ng presyo ng langis. May nakapanayama ang Bombo Radio Rojas.
20: Magpapatupad na nationwide transport strike ang grupong Manibela simula ngayong araw hanggang Setyembre 22 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Mal Balbuena, presidente ng Manibela, sinabi niya nga makikiisa sa tigil pasada ang iba't ibang grupo mula sa transport sector. Ayon kay Balbuena, hindi makatarungan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil hindi naman tumataas ang pamasahe sa mga pampublikong transportasyon. Dagdag pa niya, umaasa silang maririnig ng gobyerno ang kanilang panawagan at agad na magpatupad ng mahakbang para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng langis.
21: Opo, 14.15 saka 21.22. Dahil po sa mataas na presyo pa rin ng mga produktong petrolyo, kaya po tayo magkakasa ng transport strike. At hanggang ngayon, wala pa rin po yung fare increase na hinihingi po natin. Kailangan po talaga na magkaisa ang transport sector sa paglaban dito sa panluloko overprice na ginagawa po ng mga gasolinahan at ang ating pamahalaan na hanggang ngayon ay mga wala rin ginagawa upang maproteksyonan ang taong bayan.
20: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
4: Sa ibang balita naman, ang Simbahang Katoliko nagpaalala na kahit mabuti ang pagpapatawad sa mga nagkasala ay hindi ito sapat kung walang mananagot sa batas, lalo na ang mga involved sa korupsyon. Kaugnay niya, may mga balita. Ang Bombo Radio, Iloilo.
22: Nagbabala si Haro Archdiocesan Social Action Center Director Monsignor Meliton Oso na maaring lalong lumala ang katiwalian kung walang maipapatupad na hustisya at pananagutan sa mga sangkot sa kontrobersiya sa flood control projects. Inihayag ito ni Oso sa kaniyang sermon sa Haro Metropolitan Cathedral sa Iloilo City kung saan tinalakay niya ang umano'y malawakang korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Oso, bagamat hinihikayat ang mga tao na magpatawad, hindi nangangahulugang dapat na lamang kalimutan ang katiwaliang naganap, lalo na kung umabot sa mahigit 1 trillion pesos ang umano'y nawala sa kaban ng bayan. Binigyang diin niya na maaring magkaroon ng kapatawaran kung kailangan pa rin ng ustisa sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga dapat managot. Dagdag ni Oso, kung kapatawaran lamang ang paiiralin ng walang accountability, mawawalan umano ng saysay ang batas, magiging magulo ang lipunan at maaaring magkaroon ng pagdududa sa moralidad dahil walang konsekwensa ang mga ginawang paglabag. Kabilang sa mga personalidad na iniuugnay sa flood control scandal ay si dating House Speaker Martin Romualdez na nahaharap sa kasong plunder at kasalukuyang nakakonfine sa ospital.
23: Justice and mercy must balance each other to maintain a healthy moral and social order. If you show total forgiveness and never hold anyone accountable, rules lose their meaning. Society falls into chaos, lawlessness, and moral confusion because wrong actions have no consequences. Let us be wise. Yes, we will forgive, but let us hold them accountable.
22: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako, si Bombo Jodel Rosas Nolyaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Samantala, tatlong Filipino mula sa Cagayan Valley ang nailigtas mula naman sa illegal recruitment at human trafficking sa bahagi ng Thailand. May ulat ang Bombo Radio Kawayan.
0: Ligtas na napauwi ng Pilipinas ang tatlong Pilipino na biktima ng illegal recruitment at human trafficking na mula sa lambak ng Cagayana. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Attorney Rogelio Benitez, ang Regional Director ng Department of Migrant Workers sa DMW Region 2, sinabi nito na overseas Filipino workers sa Thailand ang nag-recruit sa mga biktima na magtrabaho rin sa naturang bansa. Kaibigan umano nila at itinuturing na kapatid ang sospek kaya naman nahikayat ang mga ito. Pinangako anumano sila ng malaking sweldo sa ibang bansa at tourist visa lamang ang kailangan para makapunta roon at hindi working visa na kinakailangan para makapagtrabaho. Pagkarating umano sa paliparan ng Thailand ay sinundo sila ng isang SUV at dinala sa isang scam hub na may kalayuan sa urban areas ng naturang bansa. Nang mag-expire na ang kanilang tourist visa ay hindi na umano sila makalabas sa lugar lalo at hawak din ng umano'y employer nila ang kanilang passport. Dahil dito ay tinuruan sila kung paano gumamit ng artificial intelligence at mga scam gamit ang iba't ibang applications gaya na lamang ng cryptocurrency, online gambling, love scam at online illegal recruitment upang makapanghikayat ng bibiktimahin. Kapag nag-invest na ang kanilang target ay pinapasa nila ito sa kanilang Chinese principal na magtutuloy ng operasyon. Kapag hindi umano sila nakakakota ay binubugbog umano sila, hindi pinapakain at hindi pinapasa sahod.
2: Nag-promise sila ng trabaho sa kanila na malaking sweldo na gamit ay tourist visa. Ibig sabihin, hindi dumaan talaga sa tamang proseso, no? Sa Department of Migrant Workers o dun sa mga accredited or licensed na recruitment overseas recruitment agencies ng DMW dito sa Pilipinas. So pag wala yun, no, andyan na yung elemento ng illegal recruitment. So ito ang masaklap, ano, from illegal recruitment ay na-develop siya bilang isang trafficking case.
0: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Berbas. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
3: Bombo Sports News.
1: 8 gold medal, 1 silver ang nasungkit ng PADS Adaptive Dragon Boat Team sa World Championship na idinaos sa Taiwan. Alamin natin ang iba pang update mula sa Star FM Cebu.
6: Nag-uwi ng 8 gintong medalya at 1 pilak ang PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team matapos kumatawan sa Pilipinas sa 15th International Dragon Boat Federation Club Crew World Championships sa Taiwan. Ginanap ang kompetisyon mula Agosto 29 hanggang Setyembre 7, 2026 kung saan nakapagtala rin ang kupunan ng 3 bagong world records. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay JP Mones, team manager ng PADS Dragon Boat Team, sinabi niyang malaking karangalan para sa kanilang kupunan ang maitaas ang bandila ng Pilipinas sa pandaigdigang kompetisyon. Ayon kay Maones, higit sa mga medalya ang kanilang tagumpay dahil nais nilang magsilbi itong inspirasyon sa mga maraming atletang may kapansanan na nangangarap makipagkompetensya sa international stage. Ibinahagi rin niya na bunga ng ilang buwang matinding pagsasanay, sakripisyo, disiplina at suporta mula sa kanilang mga pamilya, coaches, partners at supporters ang kanilang naging performance sa Taiwan. Hindi rin naging madali ang kanilang mga laban, ngunit ayon kay Maones, pinagsikapan at pinanalo ito ng buong team. Para sa Cebu-based Dragon Boat Racing Team, ang kanilang tagumpay ay patunay na kapag nabibigyan ng oportunidad at sapat na suporta, kayang makipagsabayan ng mga atletang Pilipinong may kapansanan sa pinakamalaking kompetisyon sa mundo.
24: Incredible honor for the PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team, bringing home 8 gold medals and a silver and breaking 3 new world records is a milestone that we are deeply grateful for. But the medals are only part of the story. Our greatest victory is not the gold medals around our necks, but the doors we hope to achieve that will open the new generation of athletes with disabilities.
6: At mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Jack and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, nagsara ang trading nitong araw ng Biyernes at ang resumption mamaya alas 9 ng umaga at tantabayan na natin mga kabombo. Ang katumbas ng isang US dollar ay pumapalo. Ngayon, nag 62 pesos and 68 centavos na record low. Ang Hong Kong dollar ay may katumbas na 7 pesos and 98 centavos. Singaporean dollar, 49 pesos and 33 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 66 centavos. Ang Euro ay 72 pesos and 62 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa iba yung dagat. Sa atin pong mga kabombo at mga consternation, maring matunghayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa atin pong mga lalawigan dyan sa Mindanao, masusubaybayan ang mga update sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Lalo na't ngayon ho ay nagpapatuloy ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Diyan sa Davao City, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Samantala, sa area ho ng Caragar Region ay Bombo Radio Butuan. Doon naman sa Sok Sargen, Bombo Radio Jensan. Habang sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
5: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Malaybalay. Para sa mga Chabacano, na rin ang ating news, music, entertainment station na Star FM Zamboanga, na Zamboanga del Norte na yan, Star FM Dipolog, at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, na rin ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace.
7: God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
8: pray for us.
7: Saint Michael the Archangel,
8: pray for us.
7: Saint Joseph,
8: pray for us.
7: Saint Francis of Assisi,
8: pray for us.
7: Saint Lorenzo Ruiz,
8: pray for us.
7: Saint Pedro Calungsod,
8: pray for us.